0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Magandang gabi. Welcome sa Through the Bible Tagalog Edition. Makinig para sa verse-by-verse na pagtuturo ni Dr. J. Vernin Magee.
2: Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.

Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Tayo po ay mag-umpisa ngayon ng ating paglalakbay sa Eksodo 4:22 hanggang Kabanata 6, Talata 5. Ganito po ang nasa saad sa Talata 22. Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Dapat nating linawin na ang bansang Israel ang tinawag ng Diyos na anak, panganay na anak at hindi ang bawat isang Israelita. Ang sabi po sa Talata 23 ay ganito, payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Pinagbigyan ng Diyos si Paraon at ang mga Ehipsyo. Pinakiusapan niya muna ito. Binigyan niya ito ng babala at ng sapat na panahon upang pakinggan ang babala. Ang babala na papatayin niya ang panganay na anak ni Paraon kung hindi nito palalayain ang Israel. Ngunit hindi pinakinggan ni Paraon ang babala na ito. Ganito po ang sinabi sa Talata 24. Isang gabi, samantalang namamahinga si na Moises, nilapitan siya ni Yahweh at tangkang patayin. Mahirap unawain ang talatang ito sapagkat tungkol ito sa pagsuway ni Moises sa utos ng Diyos dahil hindi niya ipinatuli ang kanyang mga anak. Maaaring para sa ating mga tagapakinig, nakakatawa o nakakahiyang pag-usapan ang paksa ng pagtutuli. Ilang biro at pangungutya ang narinig ng mga batang lalaki tungkol sa pagtutuli. Ngunit noong panahong iyon, ang pagtutuli ay sagrado at hindi dapat samahan ng maruming pag-iisip. Ito'y sagisag ng paglilinis. Bagamat ang Biblia ay nakatuon lamang sa mga espiritual na kahulugan ng pagtutuli, may mga pag-aaral sa ating panahon ng pagtutuli ay nagbubunga ng mabuti sa ating kalusugan. Ang ilan sa mga pag-aaral na ito ay nagsasabing ang pagtutuli ay nakakatulong sa pag-iwas sa impeksyon. Subalit ang mga pag-aaral na ito ay kailangan pang padaanin sa mas maraming pagsusuri upang ito'y maging matibay na batayan. Ang pagtutuli ay sagisag ng pakikipagtipan sa Diyos mula pa noong panahon ni Abraham. Kung ipapahayag ni Moises ang mga sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, siya mismo ay dapat maging tapat sa sagisag ng pakikipagtipan, ang pagtutuli. Ang gawaing ito ay pagpapakita ng pananampalataya. Ang pagtutuli ay nagsasabing wala tayong tiwala sa laman. Ang laman ay puno ng kahinaan at kasalanan. Ang nagtitiwala sa laman ay dapat iwaksi at dapat tayong magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Basahin po natin ang talata 25 hanggang 26. Kaya si Sipora ay kumuha ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya kay Moises ang pinagtulian, saka sinabi, ngayon kasal ka na sa akin sa pamamagitan ng dugo. Dahil dito, niloob ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Sipora, nakasal kami sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Muli, ang pangyayaring ito ay mahirap paunawaan. Kailangan nating pag-aralan ang kasaysayan ni Moises at Sipora. Nang si Moises ay tumaka sa Ehipto, nagtungo siya sa Madian. Ang mga Madianita ay anak din ni Abraham kay Ketura. Ang mga taong ito ay sumasamba sa iisang Diyos. Hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Si Moises naman ay masayang nanirahan na kasama nila. Naging kaibigan niya ang saserdote ng Madian na may 7 anak na babae. Ipinakasal ng saserdoteng ito ang isa sa mga anak niya kay Moises. Ang pangalang Sipora ay nangangahulugang maliit na ibon o kaya'y maliit na nerbiyosang babae. Mula pa sa simula ay pinagpala na ng Diyos ang tahanan ni Moises. Ang pangalan ng kanyang anak na panganay ay Gersom na nangangahulugang dayuhan. Dahil nga si Moises ay dayuhan sa Madian na itinuturing niyang bagong tahanan. Ngunit may mga suliranin sa buhay ng mag-asawang si Moises at Sipora. Sinugo ng Diyos si Moises upang humarap kay Paraon. Sinugo niya ang taong ito upang ipakita ang kanyang mga kababalaghan. Ngunit bigla na lamang nabago ang isip ng Panginoon. Nais naman niyang patayin si Moises. Bakit? Si Moises ay hindi sumunod
sa pinakaunang sagisag ng pakikipagtipan sa Diyos, ang pagtutuli. Ang mga pahayag ni Sipora ay patunay na tinanggihan niya ang pagtutuli sa kanilang anak na si Gersom. Sa kanya ito ay masakit at nakakapangdiri. At sa bahagi ni Moises, hindi niya ito ipinilit na ipatupad. Inisip niya na hindi ito mahalaga. Ngunit parehong alam ni Moises at ni Sipora na ito ay ipinag-uutos ng Diyos dahil pareho silang nagmula sa lipi ni Abraham at pareho silang nakakakilala sa Diyos at sa kanyang mga tuntunin. Kung si Moises ay hindi ipinatupad ang utos ng Diyos sa loob ng kanyang sambahayan, hindi siya karapat-dapat na humarap kay Paraon. Maaari niyang sabihin sa Israel na sila ay nagkamali, ngunit higit na nasusunod si Sipora sa kanilang tahanan. Inakala ni Moises na kaya niyang takasan ang pagsuway na ito. Tulad ng maraming mga Kristiyano sa ating panahon, iniisip niya na pwede niyang ayusin ang problema ng iba habang napapabayaan ang mga tungkuling espiritual sa loob ng sariling tahanan. Ipinamukha ng Diyos kay Moises ang kanyang pagsuway. Nagkakaroon ng malaki at matitinding suliranin kung ang mag-asawa ay hindi nagkakasundo sa mga bagay patungkol sa Diyos. Ito nga ang dahilan kung bakit binabalaan tayo ng Biblia laban sa pag-aasawa sa hindi natin kaisa sa pananampalataya. Si Sipora ang nagtuli kay Gersom upang iligtas ang buhay ni Moises. Nagsimulang manampalataya si Sipora sa utos ng Diyos. Inangkin niya ang pakikipagtipa ni Abraham sa Diyos, ang pagtutubo sa pamamagitan ng dugo. Basahin po natin ang ilang mga talata tungkol kay Abraham. Sa Henesis 15:5, ito po ang sinasabi, at inilabas nito at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba ang mga iyan? Ganyang karami ang magiging anak mo at apo." Sa Awit 161, magmula na noon sa kanyang ginawa, siya ay napamahal. Ang ginawang ito'y di na malilimot ng mga ninalang. Sa Roma 4:3, sapagkat sinasabi ng kasulatan na nanalig sa Diyos si Abraham dahil dito'y siya'y pinawalang sala ng Diyos. Sa Galacia 3:6, tulad ng nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos kaya't siya'y ibinilang na matuwid. Sa mga talatang ito, sinasabi na si Abraham ay nagtiwala sa Diyos at dahil dito, siya ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Si Isaac at Jacob ay sumunod sa kanyang mga yapak. Sila ay mga Israelita, mga anak ni Abraham na sumunod sa Diyos at ang pagtutuli ay patunay nito. Pagdating nila sa Ehipto, ipinabalik ni Moises si Sipora sa kanyang ama na si Jethro. May mga suliranin sila na dapat ayusin sa kanilang ugnayan bilang mag-asawa. Sa mga susunod na kabanata sa paglilibot nila sa ilang, inilapit ni Jethro si Sipora kay Moises at ang mag-asawa ay muling nagsama. Basahin po natin ang talata 27-31 na ganito ang sinasabi. Samantalang sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Salubungin mo sa ilang si Moises." Sinalubong niya nga si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinagagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga lider ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi kay Aaron. Pagkatapos, gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala sa kanila ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid dito ang pangaaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Napakaganda ng mga pangyayaring ito. Nagbalik loob ang mga tao sa Diyos at sumamba sila sa Kanya. At dahil dito, sila ititipunin ng Diyos at dadalhin palabas ng Ehipto upang maging malaya sa pagkakaalipin. Ang mga Ehipto ay simbolo ng kasalanan, nangaalipin at nagpapahirap sa mga anak ng Diyos. At si Moises ay sugo ng Diyos na nagpapalaya sa Israelita. Ikaw kaibigan, nasa loob ka pa ba ng Ehipto at inaalipin ng kasalanan? Ang Panginoong Hesus ay sugo ng Diyos upang ikaw ay palayain sa pagkakaalipin ng kasalanan. Maniwala ka lamang at magtiwala sa Kanya. Tanggapin mo siya sa iyong buhay ngayon.
ipagpapatuloy po natin ang paglalakbay sa aklat ng Eksodo at patuloy nating alamin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Moises at ng mga Israelita. At patuloy nating aalamin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Moises at ng mga Israelita sa pakikipag-usap nila sa paraon. Basahin po natin ang Kabanata 5, talata 1 hanggang 3. At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang yumaon ang Israel. Sinabi nila, nagpakita po sa amin ang aming Diyos, kaya isinamo naming payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipunin niya kami sa sakit o sa digmaan. Nais ng Diyos na tayo ay sumamba sa Kanya. Hahatulan niya tayo kung hindi natin ito gagawin ngayon. Basahin naman po natin ang 4-5. At bakit ninyo aasayahin doon ang inyong panahon? Sige, bumalik kayo sa inyong trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreyo kaysa mga Ehipsyo. Ay ibig pa ninyo tumigil sa pagtatrabaho? Sinabi sa kanila ng Paraon. Patuloy na ang pakikipagpulong ni Moises sa mga Israelita. Naiinip na sila at nais na nilang lisanin ang Ehipto. Bilang tugon, ipinabalik ni Paraon ang mga Israelita sa mga paggawaan ng mga tisa. Bukod dito, lalo niyang pinahirapan ang kanilang gawain. Sa talata 6-8 ay ganito po ang ating mababasa. Nang araw ring iyon, ipinatawag ni Paraon ang mga tagapangasiwa ng Ehipsyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, huwag na ninyo silang bibigyan ng dayaming gamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyo silang manguha ng gagamitin nila at ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Natatamad lang ang mga iyan, kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Akala ni Paraon, nais lamang ng mga Israelita na lumiban sa trabaho at magbakasyon. Kung sila ay humihiling ng pahinga, ibig sabihin nito, sila ay tatamad-tamad. Ipinagkait ang dayamis sa kanila, ngunit hindi nabawasan ang bilang ng mga tisa na dapat nilang gawin sa isang araw. Sa panahong iyon, ang mga gusali o mga pader ng isang bayan ay gawa sa tisa. At ang tisa naman ay mabubuo lamang at magiging matibay kung may kasama itong dayami. Kung walang dayami, walang tisa. Kaya nga't kinakailangang maghanap pa sila ng dayami bukod sa paggawa ng tisa. Naging higit na mas mabigat ang kanilang gawain. Dahil dito, dumating sa paraon ng mga kapatas. Bakit po naman ninyo kami ginaganito? Pinagagawa pa po kami ng tisa, ngunit hindi na binibigyan ng dayami. At ngayon po'y binubugbog pa kami, gayong mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Sinabi ng Paraon, mga batugan, tinatamad lang kayo kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maghandog sa inyong Diyos at ang gagawin ninyong tisa ay sindami ng dati ninyong ginagawa. Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan nang sabihin sa kanilang sindami ng dati ang kanilang gagawin. Sa pag-uwi nila sa pakipag-usap sa Paraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito, nagalit sa amin ang Paraon at ang mga tauhan niya, kaya kami halos patay nila sa hirap. Ibinuntong ng mga Israelita ang sisi kay Moises at Aaron sa kanilang karagdagang hirap. Inisip nila na dahil kay Moises at Aaron, lalo silang pinapahirapan ni Paraon. Ganito po ang sinasabi sa 22-23. Kaya nanalangin si Moises, Yahweh, bakit po ninyo hinahayaang magkaganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Paraon ay inapinan nito ang inyong bayan. Ngunit wala kayong ginawa upang tulungan sila. Si Moises din ay naiinip na. Nagrereklamo siya sa Panginoon. Sinabi niya, ako'y sumunod sa utos mo
na bumalik sa Ehipto upang palayain ang Israel. Ngunit lalo lamang silang pinahihirapan ni Paraon. Hindi maunawaan ni Moises ang kabuuang binabalak ng Panginoon. Sa 6 na kabanata, pinapalakas ng Panginoon ang loob ni Moises at ang mga Israelita. Inalala niya ang kanyang pangako na palayain sila. Ngunit sa pagkakataong ito, marami ang ituturo ng Panginoon kay Moises, sa mga Israelita, kay Paraon, at sa mga Ehipsyo. Ang katugunan ng Panginoon, ang pag-aalala sa mga ninuno ng Israel at ang muling pagtawag kay Moises. Ito ang napapaloob sa 6 na kabanata ng Eksodo. Ang nakapananabik ng mga pangyayari sa 5 kabanata ay ipinagpatuloy sa 6 na kabanata. Dumating na ang panahon ng mga salot sa Ehipto at ang labanan sa pagitan ng Diyos at ng mga Diyos-Diyusan ng Ehipto ay nagpasimula na. Bago ang mga pangyayaring ito, si Moises, Aaron at ang mga pinuno ng Israel ay nakiusap sa Paraon na palayain ang mga Israelita. Sila ay sasamba at mag-aalay sa Diyos ng 3 araw. Tumanggi si Paraon dahil hindi niya nakikilala ang Diyos na nag-utos sa Israel. Imbis na palayain sila, lalo silang pinahirapan sa kanilang pagtatrabaho. Ang mga Israelita ay dumating kay Moises na siya namang dumaing sa Panginoon. Nais ng Diyos na patunayan kay Moises na siya ang tunay na Diyos. Nais niyang patibayin ang kanyang pangako na palalayain niya ang Israelita. Narinig ng Diyos si Abraham, Isaac at Jacob at ang mga hinaing ng Israelita. Nais ng Diyos na alalahanin ni Moises ang kanilang mga ninuno at kung papaano tinulungan ng Diyos ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa Israel. Ang Diyos ay namamagitan sa ating mga buhay sa kasalukuyan. Natitiyak ko ito dahil naranasan ko sa sarili kong buhay. Kaibigan, tiyak ko na siya ay tumutulong sa iyong buhay ngayon. Sabi sa Pilipos 1:6, tinayak ko sa inyong mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa ating kapanahunan. Nakikita niya ang kalagayan natin na walang pag-asa. Kaya nais niyang tayong tulungan tulad ng pagtulong niya sa Israel doon sa Ehipto. Si Yahweh ang Diyos na walang katapat ay nangungusap kay Moises upang bigyan ng pag-asa. Ang sabi po sa Eksodo 6, talata 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon. Hindi lamang sila mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, itataboy pa niya ako. Ipinakita ng Diyos na hindi niya kailangang paghandaan ang kinabukasan dahil siya ang may hawak nito. Hindi siya umaasa kahit kanino man. Sa katunayan, ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Nais din ng Diyos na pagtiwalaan siya ni Moises. Basahin po natin ang talata 2-5. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh, napakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ako napakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Nakipagtipan ako sa kanila at aking ipinangako na ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang tipan ko sa kanilang mga ninuno. Sinabi ng Diyos kay Moises na hindi siya ang Diyos na nagpakita kay Abraham, Isaac at Jacob, ngunit hindi sa pangalan ni Yahweh. Sa pagkakataong ito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Yahweh na siyang nagpapalaya, kukupkop at gagabay sa Israel. Sa pamamagitan nito, kikilalanin siyang Diyos na hindi pa nakikilala nila Abraham, Isaac at Jacob. Sa talatang 6-8, ipinahayag ng Diyos ang 7 kilos ng pagtutubos. Ang talatang ito ay naging kalakasan ni Moises at ito rin ay maaari ring maging kalakasan natin. Ipinahayag ng Diyos kung sino siya talaga, kung ano ang kanyang gagawin. Mayroong tayong tagapagligtas ngayon na nagpapakilala sa atin. Malinaw ang kanyang layunin. Kaya niyang iligtas ng lubusan ang sinumang lalapit sa kanya. Manalangin po tayo.
O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa pagkakataong ito na iyong ipinagkaloob upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Salamat muli Panginoon sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Purihin ang Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mong kabayan.

Mabuhay! Ito na tayo sa ating Good Morning Philippines. Alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga. Maghatid po kami ng mga balita mula Pilipinas tuwing kalahating oras. Ako po si Donna Natividad Arenas. Magandang umaga ng Lunes. Today is August 17, 2026. Narito ang ilan sa maiinit na balita mula Pilipinas. Inatasan ng Philippine National Police ang mga police commander sa buong bansa na higpitan ang pagsunod sa tamang waste segregation at disposal bilang bahagi ng pagtugon ng pamahalaan sa lumalalang problema sa bansa. Ayon sa PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., dapat maging halimbawa ang mga police sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang mga opisina at komunidad. Dapat anyay magsimula mismo sa mga police office at unit ang tamang pagtatapon at paghiwa-hiwalay ng basura. Sa aklaw ng direktiba ang lahat ng police office units, kabilang ang mga presinto, police stations, municipal at city police stations.

Sa ibang balita, sinampahan ng iba't ibang reklamo sa Office of the Ombudsman ang BC Alcalde at dating Alcalde ng Magalang, Pampanga. Dahil sa hindi umano na ipatayong housing project para sa mga mahihirap na pamilya. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, inihain ang reklamo laban kina Vice Mayor Ellen Pecson at dating Mayor Romulo Pecson na umano'y nagpasimula ng naturang proyekto. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ng mag-anak na Pecson ay graft, grave misconduct, serious dishonesty, abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of service. Ayon sa legal counsel na si Attorney Jerome Asperin, umabot sa 1,700 ang mahihirap na benepisyaro ang nangarap magkaroon ng sariling bahay dito sa dapat na ipatayong housing projects, pero wala namang napala.

Samantala, patuloy namang minomonitor ng PAG-ASA ang isa pang LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, 1,000 ng Silangan at Hilagang Luzon.

o 1,000 po kilometro ang layo. Meron pa itong medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Kasabay nito ay nagbabala ang pag-asa sa heavy rainfall dahil sa southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Mula Linggo ng gabi hanggang Lunes ng gabi, or hanggang araw na ito, mamayang gabi, nasa 50 hanggang 100 millimeters ang inaasahang buhos ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan.

0: Samantala sa mga kaugnay na balita sa mga pag-ulan sa atin sa Pilipinas, kambal na banta ng flash flood at landslide ang kalbaryo ngayon ng mga taga La Trinidad Benguet sa gitna ng walang tigil na pag-ulan doon. Pakinggan po natin ang ulat.
1: Von?
2: Pia, walang tigil ang ulan dito sa La Trinidad Benguet, kaya naman pangamba ng ilang residente ng Sitio Bayabas ay ang flash flood na ilang taon na nilang problema.
3: Sa kasagsagan ng ulang dala ng habagat noong isang linggo, rumagasa sa Sitio Bayabas, Barangay Pico sa La Trinidad Benguet ang maputik na tubig mula sa bundok.
2: Hindi lang landslide ang pinapangambahan dito sa La Trinidad Benguet, kundi maging ang flash floods na nararanasan tulad dito sa Sitio Bayabas. Ang pangamba ng mga residente, kapag ganitong tuloy-tuloy at may mga malalakas na pag-ulan, yung tubig pababa sa kanila mula doon sa bundok.
3: Hindi na bago para sa mga residente ang ganitong flash floods. Nangyari na rin ito noong July at August 2025. Navideohan pa nga ni Gabriel Marcarena noong bahain ang loob ng kanilang bahay.
4: Oh my goodness! Welcome to the living swamp of Bayabas.
3: Ilang bato mula sa bundok ang tumambad sa kanila matapos ang flash flood. Noong 2022 naman, umabot hanggang sa kanilang garahe ang malakas na pagragasa ng tubig na may kasamang putik.
5: Nakaka-stress na rin po kasi maglinis. Kasi yun nga po, palagi kaming binabaha. Tapos linis lang ng linis. Tapos kada ulan, maghaharangkat.
3: May nakahanda na silang pangharang gaya ng mga sakong may lamang bato at steel sheet.
5: Pag umaapaw na po yung tubig, para sabihin mo 30 minutes na malakas yung ulan.
3: Si Jonah handa na ang go bag sakaling kailanganin lumikas.
6: Mahirap kasi hindi ka makalabas.
3: Ayon sa residenteng 4 na dekada nang nakatira rito, hindi gaanong malakas ang ragasan ng tubig noon.
7: Noon kasi, noong 1990s, 2000, wala pang ganong mga bahay. Pero ngayon, marami ng bahay. Siyempre nasaraan na yung daluyan ng tubig. Nababara kaya naiipon yung tubig bago bumaba yung tubig, kaya malakas na yung tubig.
3: Sabi rin ng mga residente, pinalaki na nitong Hulyo ang drainage sa kanilang lugar. Kaya ang flash flood daw noong nakarang linggo, hindi na singlala ng baha noong 2022 at 2025. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng La Trinidad LGU kaugnay nito, pero wala pang available para sa panayam.
2: Pia, sa kabilangan ng ongoing construction ng mas malaking drainage, ay nakamonitor pa rin yung mga residente rito sa lagay ng panahon dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin humihinto ang ulan. Pia?
1: Maraming salamat, Von Aquino.
0: Mamaya po, tuwing kalahating oras, ako muna maghahatid pansamantala sa ngalan ng ating kaibigang Chester Pangan. Ako po si Donna Natividad Arenas. Happy, happy Monday! And yes, balik tayo sa trabaho matapos ang ating weekend. Ngayong araw na ito ng Lunes, magkahalong pag-araw at pag-ulap. Meron tayong chance of showers and risk of thunderstorm. Pinakamataas na temperatura 23 degrees, humidex of 28, bababa sa 10 degrees mamayang gabi at may mga pag-ulan sa forecast. Tomorrow, Tuesday, magkahalong pag-araw at pag-ulap, high of 23, bababa naman sa 8. Tapos Wednesday, pinakamataas 26 degrees, low of 14, Huwebes, high of 26, and a high of 24 ating forecast for Friday. Ating haring araw, sisikat, ganap na alas 6:21, sunset natin 8:43 ng gabi. Kasalukuyan sa Winnipeg, 16 degrees. Magandang umaga po.
8: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Tamang-tamang pampagana sa mga taga Laguna. Yan, marinig natin kahit sa awitin lang. Ay tayo'y dalhin, di ba? Ng ating himpapawid sa ating lalawigang pinagmulan. And yes, kami po'y proud to be Pinoy. Kahit iba-iba yung ating mga pinaggalingan, kinalakihan. Pero tayo po'y binuklod ng isang lahi at isang kultura. And yes, sa ating pag-wrap up ng Folklorama this weekend, nakailang pavilion ho ba kayo? And yes, ngayon pa lang gusto nating magpugay sa lahat ng mga kaibigan natin, mga volunteers, coordinators, performers na naging bahagi ng ating dalawang pavilion na talagang ating pinagpupunyagi, sabi nga. Of course, mabuhay Philippines Pavilion at ating Pearl of the Orient Pavilion. So see you next year! Ayan, siguro time na mag-sleep in naman yung ating mga kabataan performers. I'm sure they did. Yes. Oo, no. Kasi I think Saturday yung ating last day. So kahapon, I'm sure ay sila, medyo relax-relax na lang. Pero syempre tuloy-tuloy pa yan. Alam natin may mga post activities and celebrations pa sila. But yes, sa inyong lahat, saludo kami at salamat ng madami. Dahil sa inyong pag-represent po sa ating Filipino culture, di ba, sa buong Manitoba at masabi natin buong Canada. Dahil marami pong dumadayo syempre sa Folklorama. Although wala pa tayong exact detail at figure kung ilan nga ba ang bumisita or tumangkilik sa ating Folklorama. We will give that as soon as we see the information. Pero for now, nako, tayo rin ay masaya. Kasi eto po, sama-sama together sa ating pagising. Ang hirap gumising sa totoo lang. Kasi andilim pa eh, no? Diba? Yung ating sunrise is at 6:21. Pero alam nyo, kailangan hong mag-prepare, magluto ng breakfast. Kung kailangan magluto ng baon or init-init lang dyan, why not, diba? Well, today is August 17, 2026. Pinakamataas nating temperatura, 23 degrees, humidex of 28. Summer pa naman ho at yung ating syempre pagtugay-gay pa sa mga balita sa ating inambayan, atin pong gagawin yan every 30 minutes. Pero let's start off with some good news. Sa ating beautiful city of Winnipeg muna tayo, sa mga naghahanap po sa ating kaibigang Chester Pangan. Wala muna si Chester, tomorrow natin siya makakapiling. And sa totoo lang, excited ako makausap si Chester. Kahapon pa lang, gusto ko na nga siyang tawagan eh. Kaya as much as possible, kapag weekend, ayaw namin masyadong magtatawagan ni Chester tungkol sa trabaho or magsisenda ng message. Nako, yan ho ang ano ni Chester. Ayaw niya nang iniistorbo. Kapag kasi nga naman until Saturday nag-work si Chester, 'di ba? And of course, busy po siya at ang ating buong community, history made in Winnipeg. Matapos nga po ang 4 seasons sa Canadian Elite Basketball League, ang Sea Bears po ang nanalo. My gosh, sa kanilang first ever championship. Nandun po ba kayo? Kayo po ba'y nanood? Ayan, yung game po ay ginanap nung Saturday. Tinalo ng Sea Bears ang Brampton Honey Badgers. 98-84 sa harap ng record crowd na 12,519 fans. Ang dami! Kaya nga sa kwento ni Chester, di ba, nung Friday, parang sold out na, mahihirapan ka kung meron ka pang plan manood. Kasi talagang ang estimate nga nila is 10,000, pero ito mas marami pa ho, ah. 12,519 fans sa Canada Life Center. Hindi pa kasama dyan yung mga nanood sa mga bar, sa mga club, sa mga bahay, sa kung saan-saan, sa mga stores, 'di ba? Or sa mga sa stores talaga. May nanonood ba sa store? Anyway, sa mga saan pa ba? Basta kung saan man kayo nanood, dun sa mga viewing group ninyo, sa mga pondohan, sa mga kaibigan ninyo, maring kayo nasa isang pagdiriwang or party sa kanilang bahay tapos tumuto kayo sa Sea Bears. Well, pinangunahan ni Xavier Moon ang team with 29 points sa tinanghal na CEBL Finals MVP. Hometown hero naman si Simon Hildebrandt ang tumira ng napakahalagang three-pointer na lalong nagpasiklab sa celebration. Ang Sea Bears po, just for your information, ay sumali pala sa CBL, ito po yung Canadian Elite Basketball League, noong 2023. So itong 2026 na to ay fourth season pa lamang po ng Sea Bears sa bilang professional basketball league. Pero kita nyo naman ha, from a young Winnipeg franchise to the top of Canadian basketball. Incredible journey, sa totoo lang. And very proud tayo. Congratulations Winnipeg Sea Bears. You made Winnipeg proud. At alam natin eh, meron pa tayong mga tutugay-gayang mga celebration pagkatapos po niyan. But ngayon pa lang, tayo po ay masayang-masaya dahil eto, unti-unti na rin pong nakikilala ang Winnipeg dahil sa ating Winnipeg Sea Bears.
1: Kapag kailangan ng palitan ng sasakyan mo, o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership lang ang dapat puntahan. Vicker Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicker Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago man o pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicker Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VickerFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicker Ford, where customers send their friends.
2: Your primary goal on every dive has got to be to come back safely, you and your buddy. And so anything else is secondary.
3: This is Focus on the Family Minute with Tim Shoemaker.
2: So when I'm down there and maybe my judgment isn't as good, I don't want my first goal to be to find that shark or to find that whatever, because I might make a bad judgment. But if my first priority is to come back safely, me and my buddy, that changes. I might not see what I was hoping to see on this dive, but I'm going to come back safe. Primary goal hit. Same thing with a conversation with our kids. Primary goal. You want to come back from this conversation, these tricky conversations, safe. You and your team. You know, you don't want to be burning bridges. You don't want to be taking shots at them. You don't want to bully them. You don't want to hurt the relationship you want to build with.
3: More from Tim Shoemaker at FamilyMinute.org.
0: Oras natin, 6:22 na umaga. Alam niyo, ganito pa lang ho kaaga. Sa totoo lang, share ko lang. Ang dami na nakikinig sa atin. Naku, thank you ha.
4: Good morning!
0: Naku, matabang-mataba ang puso namin ni Chester pag nakakita kami ng mga messages mula sa ating mga listeners. At meron tayong mga, as early as this time, may mga nagre-request na. Sorry ha, kasi wala po tayo nung song ni Yoyoy Villamin na Philippine Geography. Tama ba? Si Yoyoy Villamin po ba yung tinutukoy ninyo? Kasi I think meron tayong isang song ni Mr. Yoyoy Villamin na before may nag-request rin. So nandito sa ating baul at hinukay ko. Tama-tama dun sa mga nahihirapang bumangon. Tarate, bangon na.

0: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
1: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
0: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
1: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
0: Presented by 92.7 FM CKJS.
2: GMP with Chester and Donna.
3: Alas 6:26 na po ating oras para sa mga friends natin na kailangan na mag-prepare kasi meron tayong trabaho today. Yes, beautiful Monday morning para sa mga kaibigan po natin na ginagawang background ng inyong GMP. And minus Chester muna tayo ha. Ako po ang inyong kaibigan, Donna Natividad Arenas. 16 degrees sa Winnipeg. Ito muna ilan sa mga balita ating nakita ngayong umaga. Alam niyo po, sinasabi rito na may unang confirmed human case ng West Nile virus sa Manitoba this season. Ito ang nireport sa Prairie Mountain Health Region. Meron ding dalawang probable cause sa Interlake Eastern Region. So hindi pa po dito sa ating city. Ayon sa Manitoba government, high ang risk of exposure dahil inaasahang tataas pa ang mosquito activity next week. Nakita rin ang West Nile virus carrying mosquito sa lahat ng 21 communities na minomonitor po dito sa province. Karamihan sa mga infected ay wala raw sintomas pero maaaring magkaroon ng flu-like illness at in rare cases ay serious neurological illnesses. Kaya pinapayo po na kung maari umiwas po sa mga lugar na forested, magsuot ng mga long sleeves at umiwas po sa pagpunta sa mga lugar kapag medyo madilim na or sobrang aga. At syempre gumamit po ng mga panglaban or mga insect repellent or pangtaboy sa mga lamok, lalo na po kung alam ninyo na kayo po ay magstay sa mga lugar na maaring may lamok o yung mga outdoor na places na inyong pupuntahan. Sa iba pang balita, isang 37-anyos na lalaking taga Winnipeg na iniulat na na-abduct sa Manitoba ang natagpuan po sa Alexandria, Minnesota. Ito'y ayon sa North Dakota Highway Patrol. Ayon sa authorities, isang 31-anyos na lalaking taga Winnipeg naman ang sinasabing responsable sa pagdukot dito sa lalaki at posibleng tumawod round ng US border kasama ang biktima. So ayon, na-locate po sila, natunto ng mga pulis ng sasakyan sa Minnesota, nakawala raw ang biktima at nakatakbo papasok sa isang nearby store. Naaresto naman ang suspect ng Douglas County Sheriff's Office at Alexandria Police. Patuloy ang imbestigasyon at wala pang inilalabas na pangalan o karagdagang detalye tungkol sa kaso.
4: Ang Pilipino ay tayo! Ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
5: Magandang morning, Philippines!
6: Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay!
3: Mabuhay! Live po ating GMP. So kung meron kayo mga gustong ipabati sa atin, lalo na po yung mga nag-birthday nitong weekend o kaya birthday today, please send nyo po sa atin, Chester Donna, tayo sa Facebook. Kung hindi nyo pa po kami fina-follow or kung hindi nyo pa po kami friend, paki-add nyo po kami at nang tayo'y magkaroon ng connection.
7: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mong kabayan.
8: CKJS Radio Station, the best.
3: Alas 6:30 po ating oras. Ito na tayo sa ating mga susunod na hanay ng mga balita mula Pilipinas para sa araw na ito ng Lunes. Kinumpirma ng hostile witness na si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta sa kanyang opisyal na testimonya na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 milyong pisong confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica. Ginawa ni Acosta ang rebelasyong ito sa harap ng Senate Impeachment Court sa 16 na araw ng impeachment trial ng Vice Presidente. Sinabi ni Acosta sa kanyang testimonya na matapos niyang ma-encash o maipalit ang cheque, ay tinawagan niya agad si Colonel Lachica at nang tunungin kung bakit niya ito ginawa, ang kanyang mismong pahayag ay, ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera sa 125 million pesos sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Si Colonel Lachica ang pinuno noon ng Vice Presidential Security and Protection Group. Samantala, sa ibang balita, mariin namang pinalagaan ng grupong August 21 Movement or ATOM ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ilgaten o ninakaw ang ilang kayamanan ng kanyang pamilya. Ang grupong ATOM ay nabuo matapos mapaslang si dating Senador Benigno Aquino Jr. noong 1983 at kilala sa naging papel nito sa 1986 People Power Revolution na nagpatalsik sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na alam naman natin ama ng nakaupong Pangulong Marcos Jr. Sa isang statement, tinawag ng grupo ang pahayag ng Pangulo na hindi totoo at fake news. Bagamat hindi na umano ito nakakagulat dahil kilala umano niya sila sa pagsisinungaling at sa propaganda. Kakulangan naman sa disiplina ang itinuturong dahilan ng MMDA dahil sa tuneladang basura sa Paranaque kamakailan. Pero para sa isang grupo, hindi lang daw mamamayan ang may responsibilidad sa basura. Pakinggan po ang ulat.
9: Bago muling nakita ang tubig sa Redemptorist Water Channel sa Paranaque, nahakot mula rito ang basurang katumbas ng mahigit 70 garbage truck. Galing ito sa iba't ibang lugar matapos ang ilang araw na pag-uulan.
10: Pinapakita ng talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Garbage crisis na talaga to.
9: Ang problema sa basura, sinisisi ng MMDA sa kawalan daw ng disiplina.
11: Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways, sa drainage, sinisingit po yung mga basura na siya pong nagiging sanhi ng pagbabara at flash flood.
9: Pero ayon sa Eco Waste Coalition, komplikado ang problema sa basura para isisi sa isang bagay lang. Sabi nila, magandang Solid Waste Management Act, pero hindi na ipatutupad. Mula sa mga bahay, segregated o naipaghiwalay na dapat ang mga basura para kapag kinolekta ito, hindi lahat ng basura itatambak sa sanitary landfill. Ang kaso, magsisegregate ka nga, halo-halo rin kung kolektahin.
12: Ang laki-laki ng budget ng mga local governments, nakamilyon at bilyon, no? Ang budget nila sa basura, no? Pero bakit mayroon pa rin hindi nakukulit sa house? O kaya ay nakutulog naman, saan naman nila dinadala?
9: Hindi rin maayos na napatutupad ang Extended Producer Responsibility o EPR law, kung saan dapat bawasan ng mga manufacturer ang plastic, lalo ang mga single-use tulad ng sachet para iwas plastic pollution.
12: Para mabawasan, no, yung pollution sa plastics, kailangan mo itara o kaya bawasan. Di ba? Parang ano yan eh, parang gripo na tuloy-tuloy lang yung pagsulo kasi hindi mo pinapatay.
9: Sabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, may solid waste management program ang mga LGU sa Metro Manila para matiyak na makokolekta ng tama ang mga basura. Tanong namin, what you think ang inyong ambag para masolusyonan ang problema sa basura?
13: Gumawa tayo ng paraan. Yan, pag iimis po ng basura, eh wala naman po tayong tatapunan. So, responsibilidad po ng gobyerno.
14: Solution po, self-discipline po talaga when it comes to sariling basura. Gaya po nga may dala po kaming inumin. Kung uubusin po namin siya habang naglalakad, pwede naman po kami maghanap ng basurahan na itatapunan po namin ito.
15: If you can't do much to help in a big way, start within yourself to clean up as kung anong kaya mong gawin.
16: Maki Pulido, Nakatuto, 24 oras.
3: Mga kanagdagang balita, atin pong ihahatid mamaya ganap na alas 7. Para naman sa lagay ng panahon, sa ating mga kaibigan po na getting ready na for work, right now nasa 16 degrees ang temperatura, a mix of sun and cloud today, meron tayong chance of showers, akit lamang sa 23 degrees pero yung humidex natin nasa 28. Mamayang gabi partly cloudy, chance of showers, bababa naman sa 10. Tomorrow Tuesday, magkahalong pag-araw at pag-ulap, high of 23, tapos bababa sa 8 lang. Medyo mild tayo pala tomorrow, ano po? Tapos Wednesday, high of 26, low of 14. Huwebes, high of 26, low of 13. At sa Friday, maaring tumaas hanggang 24 degrees. Medyo late na yung sunrise natin, 6:21. Tapos sunset natin, 8:43 ng gabi. Good morning po, mag-coffee na. Right now, it's 16 degrees.
17: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng... Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
18: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na palaging bantayan ng inyong mga anak, hindi ang inyong phone kapag malapit sa tubig ngayong summer. Kailangan ng mga bata ng close and constant adult supervision kapag sila'y nasa katubigan. Iwasan ang maging distracted.
19: Overgrown trees near power lines can be dangerous, causing fires and outages. Manitoba Hydro is now doing more vegetation management to keep you safe and keep your lights on. If you see crews working on trees near power lines in your neighborhood or along highways, please keep a safe distance. Learn more at hydro.mb.ca/vegetation. Manitoba Hydro, energy for life.
2: GMP with Chester and Donna.

0: Experience a weekend escape to the Palms Buffet inside South Beach Casino and Resort. Take your taste buds on a journey with endless dishes crafted for true food lovers, just like you, every Friday and Saturday from 4 to 9 p.m. After dinner, take in the free live music at the Blue Dolphin Lounge. Discover the excitement and the flavor that make your evenings unforgettable at South Beach Casino and Resort. Plan your getaway today. Visit southbeachcasino.ca.
1: Good morning, Philippines, with Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9 on 92.7 FM, CKJS.
2: Naku, narinig natin yung South Beach Casino. I'm sure marami tayong mga kababayan ang familiar po kayo, lalo na yung mga ini-enjoy yung buffet nila dyan. Naku, i-check out nyo po yung kanilang website. And naalala ko lang kasi syempre summer pa rin. Marami tayong mga kaibigan ang patuloy pa rin ini-enjoy ang mga lake, park, o diba, mga beach dito sa atin. Ang South Beach Casino po ay napakalapit lang sa Grand Beach. Tapos kung kayo medyo mahilig maglakad-lakad po, meron silang trail doon na pinuntahan din namin. Maliit pa yung mga anak namin. Wetland Interpretive Trail. Check nyo po. I-Google ninyo. Naku, napakaganda, napaka-peaceful. So, meron siyang meron siyang lakaran na made of yung parang mga kahoy lang. Tapos, ang daming trees, syempre. Basta, ang ganda. Mamaya, check ko po sa inyo kung ano yung eksaktong pangalan ng park na yun. Kakarinig ko lang itong commercial natin. And nakakatawa kasi nga naman, patuloy pa rin natin, syempre, ini-enjoy ang summer weather. Although, medyo mild po pa rin ang takbo ng ating week ngayong pagpasok po ng Monday. Pero isa pa, syempre, sa mga talaga namang hit na hit na ginagawa na ating mga kababayan, pagpanood ng sine. Patuloy po nangunguna ang Spider-Man Brand New Day sa North American box office matapos kumita ng estimated $70 million sa US at Canada ngayong weekend. Umabot na sa $785.8 million ang domestic total nito at nalampasan na rin ang $2 billion worldwide. Kaya kabilang po ito sa pinakamalaking pelikula sa box office history. Sa totoo lang, ang tagal nga bago kami nakapanood. Kasi laging yung nakukuha naming seat, pag tinitignan na inasa unahan, mahiluhin ako. So kailangan ko talagang tumiming. So ito po sinasabing nahigitan or naungusan ang The Odyssey ni Christopher Nolan na may $23.2 million weekend earnings. Habang naglaban para sa third place ang dalawang bagong pelikula na may dinosaurs. Ayan, bahagya raw ng una ang The End of Oak Street na may $21 million. Kumpara naman sa Paw Patrol The Dino Movie na may $20.5 million. Malakas din ang overall summer movie season ng North America na nakapag-generate ng mahigit $4.2 billion in ticket sales. Ito raw ay nasa 5.7% na mas mataas kesa noong nakaraang summer 2019.
3: Dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
2: Abangan niyo po mamaya sa ating showbiz balita back to back tungkol kay Chris Aquino. Sabi niya, nag-tone down na raw ang kanyang dating maarteng personality. Parang interesting to ha. And of course, isa pa sa ating mga itatampok sa showbiz balita, Judy Ann Santos Agoncillo, nakaka-relate daw dun sa role na ginagampanan niya dito sa isang palabas. I'm not sure if this is a series or something. Ayan, mamaya ating i-check yan. Abangan sa ating showbiz news.
4: Imagine an office view that moves with you. The City of Winnipeg is currently hiring bus operators. Check out job openings and information on how to apply at winnipegtransit.com/careers.
1: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
5: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
1: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at CKJS.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen. Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
5: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
1: Presented by 92.7 FM CKJS.
2: Abangan niyo po sa ating third hour, yung ating summer grocery giveaway. May isang name tayong i-announce sa inyo. Yes, syempre habang nagpapatuloy ating summer, meron tayong summer grocery giveaway. So please keep joining sa ating ckjs.com. Yung ating sponsor for this week, ang Furniture Villa brand. Ayan, kung kayo po ay naghahanap ng mga furnitures, pwedeng bago or pampalit sa inyo mga furnitures or lilipat kayo ng bahay tapos kailangan niyo ng bagong gamit, meron po silang tent sale doon sa Furniture Villa. Ayan, sila po'y nasa 1070 St. James Street. Abangan ang ating showbiz balita patungo dyan.

0: May Andrato with Ama Kabugera. Ayan, sana gumising po yan sa ating mga diwa. Medyo hirap bumangon. Sabi nga kung meron daw tayong, alam niyo yung kantang nasa isip niyo na paulit-ulit, na naiisip niyo para maset ang mood ninyo this morning. Let That Be This Song. O diba, kapag medyo nawala sa mood o kaya nagpapagising pa lang. Alam niyo, parang personal soundtrack niyo na isang moment, ganyan, tapos maisip mo ito, wah! Ama Kabugera!
1: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
0: Well, bago ko lang makalimutan, yung sinasabi po nating trail, daan malapit sa South Beach Casino, I think mga siguro 10 minutes away na pagpupunta po kayo sa Grand Beach at dadaan kayo sa South Beach Casino. Ang pangalan po ng trail ay Broken Head Wetland Interpretive Trail. Napakaganda po. It's for the whole family. Kahit po yung ating mga nanay, yung mga baby, mga toddlers, ay pwede po kayong pumunta rito. Kasi hindi siya masyado mahaba at saka plain lang po. Wala siyang hill, ganyan. Broken Head Wetland Interpretive Trail dyan po sa may Provincial Trunk Highway. Basta malapit po sa South Beach Casino, i-Google nyo na lang po o i-Google Maps nyo na lang. Ito na tayo sa aking showbiz balita. Well, back to back tungkol kay Miss Chris Aquino at Judy Ann Santos. Unahin natin yung tungkol kay Judy Ann. Ito nga, may bago palang role si Judy Ann bilang talent manager dito sa Philippine adaptation ng Call My Manager. Kung saan sinabi ni Judy Ann na nakaka-relate raw siya dun sa karakter niya na si Andrea Manuel. Lalo na raw sa pagiging committed nito sa trabaho kahit may personal na pinagdadaanan. Nag-open up rin si Judy Ann na siya pala ang nagmamanage ng kanyang career matapos pumanaw yung kanyang longtime manager na si Alfie Lorenzo. Kaya natutunan raw niya na hindi pala madaling maging talent manager. Matapos siya mismo nga ang humawak sa kanyang career, mas na-appreciate nga raw niya ang trabaho ni Tito Alfie. Lalo na yung pagdating raw sa pakikitungo sa mga producers at iba pang people in the industry. Ito pong Call My Manager ay isang 8-episode series directed by Eric Mati at nag-premiere noong August 13 sa HBO Max. At sumusunod raw sa tunay na buhay at challenges ng mga talent managers sa Philippine showbiz. Samantala, sinabi ni Miss Chris Aquino na nag-tone down na raw siya pagdating sa dating maarteng personality. Kahit aminado siyang kailangan niya raw ibalik ang kanyang trademark expressions para sa kanyang bagong Netflix Philippines campaign. Bumalik nga sa spotlight si Chris bilang chika. Ibig sabihin daw noon ay Chief Head of Insight and Content Analysis, with a K yung content, ng Netflix Philippines. At sa campaign muli pong nakita ng mga fans ang kanyang signature humor at animated personality. Ayon kay Chris, tinataya raw na nasa 30% na siya nagbago kumpara noon. Sabi niya kung dati raw ay napaka-arte niya ay pang school library na raw siya ngayon. Sinabi rin ni Chris na mas nagbago ang kanyang mga interests kabilang na ang pagkahilig sa mga personalized stationery, note cards at gel pen kasi nahilig raw siya sa pagsusulat. Sa likod ng camera ay binahagi naman ng mga kasama ni Chris sa shoot or sa filming na nakakaranas daw paminsan-minsan ng physical difficulty si Chris pero nananatiling professional at positive habang ginagawa ang campaign. Ang ikatlo at huling episode ng Netflix Philippines campaign ni Chris ay nakatakdang ilabas sa August the 20th.
2: Good morning, Philippines, with Chester and Donna. Weekday mornings, 5:30 to 9 on 92.7 FM, CKJS.

0: Na actually nung Thursday, August 13 to 16, 4 days of proud and tasty celebration at the Street Feast Festival. Talaga naman, ultimate celebration of food, culture, and community. Nagpunta po ba kayo?
1: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
2: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
0: Oras natin, impunto alas 7, ang ating mga kaibigan sa Intercity Auto Body, maghahatid ng balita alas 7. Ako po ang inyong kaibigan doon na Natividad Arenas, maghahatid ng mga balita mula Pilipinas ngayong umagang ito ng Lunes. Today is August 17, 2026. Target ngayon ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP na maibaba sa 260% ang jail congestion rate sa Central Visayas pagsapit ng December 2026 mula sa kasalukuyang 280%. Inaasahan pa ng kawanihan na lalo pang bababa ang congestion rate kapag natapos na ang kasalukuyang construction projects. Ayon kay Superintendent Castle Masip, Regional Chief of Directorate Staff ng BJMP Region 7, kasama sa akbang ang agarang paglipat ng mga sentenced prisoners sa Bureau of Corrections. Para sa Central Visayas, kabilang sa paglilipatan ng mga pasilidad sa Leyte, hininimok naman nito ang mga jail warden na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa mga hakbang na makakabawas sa siksikan sa mga pasilidad. Samantala, binigyang diin naman ng Department of Justice na walang nagbabar o nagbabawal para masampahan ng kaso si Vice President Sara Duterte. Sa naganap na bahay pulungan, balitaan sa kagawaran, inihayag mismo ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulon na wala namang nagpapabar upang di makasuhan ang nakaupong ikalawang pangulo. Ito anyang pananaw ng Department of Justice patungkol sa usapin kung maaari nga bang sampahan ng kaukulang kaso ang isang impeachable officer. Kasunod ang naturang pahayag ng opisyal matapos igiit ng kampo ng akusado na hindi umano maaaring i-prosecute ang vice-presidente kasabay ng Senate impeachment trial. Kung kaya't dahil dito'y nanindigan ang kagawaran na ang proseso ng korte sa kasong isinampag kontra sa opisyal ay hiwalay o magkaiba sa nagaganap na paglilitis sa Senado. Sa ibang balita, nasa gitna naman ng National Bureau of Investigation ang isang dating Filipino beauty queen at 5 Russian women na umano'y biktima ng human trafficking sa isang operasyon sa Makati. Ayon sa NBI, isinagawa ng International Operation Division ang operasyon or operation sa isang 5-star hotel noong Wednesday ng gabi last week. Naaresto ang isang 42-anyos na suspect matapos nitong tanggapin ang marked money mula sa isang undercover agent. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakakatanggap sila ng intelligence report tungkol sa suspect na umano'y nagdadala ng mga babae at nag-aalok sa kanila para sa sexual favor kapalit ng malaking halaga ng pera. Ang mga nasa gitna babae ay dinala sa pangangalaga ng mga social workers sa Makati. Ayon kay Matibag, itong isa sa mga na-rescue ay isang dating beauty queen na kilala sa showbiz industry. At alam niyo po, araw ng Lunes, may mga pagbaha pa rin sa Metro Manila. Pakinggan po natin ang ulat.
3: Mel, Vicky, Emil, halos mayat maya nga ang buhos na malakas na ulan na nagpabaha sa iba't ibang panig ng Metro Manila na aming inikutan dito nga sa kinaroroonan ko sa Donada Street, corner Menlo Street sa Pasay City. Umabot hanggang hita ang baha sa kasagsagan ng malakas na ulan at mabagal po ang paghupa ng baha lalo't umulan na naman.

0: bago maggabi, kaya hanggang ngayon ay nasa 20 pa ang taas ng baha dito sa kinororoonan ko.
1: Kinailangan ng itulak ng rider ang kanyang motorsiklo para maitawid sa lampas bewang na baha sa Magallanes Avenue sa Makati. Baha na rin sa kanto ng kalapit na Chino Roses Avenue at Arnaiz Avenue. Ang ibang bahagi ng Chino Roses hindi na madaanan. Tuluyan namang tumirik kaya kinailangan ding itulak para mapaandar ang van na ito sa Pasay City. Ang truck ng LPG nito naman para di tumirik ay binilisan ng pagbagtas sa bahang kalsada ng Donada. Inalon tuloy at nabuwal sa baha ang isang nadaan ng food cart. May iba pang sumuong sa baha pero merong mga napaurong din. Habang ang motorsiklong ito, pinatay ang makina para makatawid sa baha. Hanggang hita naman ang baha sa Menlo Street sa kasagsagan ng malakas na ulan, lugi tuloy ang ilang negosyo.
2: Sobrang naapektuhan po kasi wala naman po kaming customer. Umaasa lang po kami sa mga dumadaan ng mga FX. Nananawagan po kami sa gobyerno kung may magagawa po sila. Paayos naman po ang drainage namin po dito.
1: Bago pa tumaas ng ganito, ay nagpaan na ang isang turistang Vietnamese na sumuong sa baha.
3: The weather is not good at that time, so the plug is so awful this way. So I have to pick up my shoes. I work by my foot, my bare foot.
4: Yes.
3: Yeah.
4: Aren't you afraid of lactose pyrosis?
3: Yes. I think that I afraid very much when I proceed in this road.
1: Pero ang ilang bata nilangoy pa ang baha kahit nang sawayin na.
5: Masarap. Ako na rin naligo.
6: Wala po kami swimming pool kaya sa baha na lang kami naliligo.
4: Hindi ba sinabihan kayo ng mga magulang nyo na delikado to?
6: Sinabihan po.
4: Okay, ba't hindi kayo sumusunod?
6: Pasaway lang.
7: Pasaway lang.
6: Pasaway lang po.
4: Delikado yan. Yung leptospirosis.
1: Ang ilang mga nasa bahay lang apektado dahil pinasok ng baha. Sa isang ito itinaas ang mga gamit kahit nga ref.
8: Pumapasok na po yung baha dun sa may loob na higaan. Kaya po yung mga higaan po namin patong-patong po na lamesa at higaan. Halos din na po kami natutulog sa magdamag. Hanggang maakit na po yung baha dun sa higaan namin sa POM.
1: Sa Taft Avenue, mabagal ang daloy ng mga sasakyan at maraming commuter na hirap makasakay. Sa Marikaban, Pasay, umabot hanggang lagpas sakong ang baha. Hanggang gutter naman pero nadadaanan pa ng mga sasakyan ang kanto ng Andrews Avenue at Aurora Boulevard sa Pasay pa rin. Gayon din sa kanto ng EDSA at Ross Boulevard kaya mabagal ang daloy ng trapiko, pati sa World Trade Center sa Buendia Avenue.
0: Vicky, mula na namang umambon na dito sa kinaroroonan namin sa Pasay City at hanggang sa mga sandaling ito, dito sa kinatatayuan ko hanggang 20 yung baha. Pero kapag pumunta ka dun sa may area na yon, dun sa corner o intersection ng Menlo Street, ay talagang mas mataas pa yung baha dun, umaabot hanggang tuhod o minsan para sa ibang mga tao ay hanggang hita pa ito. Nakikita natin talagang maraming mga sumusuong sa baha kahit na paulit-ulit po ang ating paalala sa ating mga kapuso na delikado po ito lalo na sa banta ng leptospirosis. Vicky?
9: Maraming salamat at ingat kayo dyan, Maris Umali.
10: Mga balita pang alas 7 hatid sa atin ng Intercity Auto Body.
11: I can't bring my car in until when? You're kidding me!
12: Let's fix this.
11: I can bring my car into Intercity Auto Body that soon?
12: You don't need to be driving around with hail damage. Intercity Auto Body can help make your vehicle look more like your vehicle and less like a golf ball. And they'll do it fast, with appointments as early as a few days for hail damage, collision repair, glass replacement, mechanical work, and more. So, let's fix this at Intercity Auto Body.
13: InterCityAutoBody.com.
12: Text 204-509-7906.
10: Thank you so much, Intercity Auto Body. Para naman sa mga friends natin na getting ready na. Ito po sa ating forecast for today, Monday. Ang ating temperatura akyat lamang sa 23 degrees. Bagamat may humidex tayong 28. A mix of sun and cloud. Meron tayong chance of showers today and tonight with a low of 10 degrees mamayang gabi. Tomorrow, Tuesday, magkahalong pag-araw at pag-ulap rin. 23 rin ang pinakamataas. Bababa naman sa 8 degrees tomorrow night. Wednesday, high of 26, sunny skies. Thursday, high of 26 pa rin sa forecast. Friday, pinakamataas na temperatura, 24 degrees. Ating haring araw, sumikat po 6:21. Medyo papaiksi na po yung maghapon natin. Tapos sunset 8:43. Good morning. Happy Monday. Right now, it's 16 degrees.
7: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: na-enjoy niyo yung mga awitin natin. Of course, gising na title niyan, Rocksteady, sa ating second hour ng inyong Good Morning Philippines. And yes, live, sumasa inyo po kami mula dito sa May Polo Park area. Kami po ang inyong 92.7 FM CKJS. Ang inyong abang lingkod po, Dona Natividad Arenas, mutya ng bubukal. Pansamantala muna ha, solo flight muna tayo ngayon habang mamimiss natin ang bahagya ang ating rockstar ng GMP, Mr. Gerald Anderson, aka Chester. Biglang baliktad, no? Chester Pangan, alam naman natin ako, busy po ang weekend ni Chester, bukod sa siyang syempre nag-host na ating Tunog Pinoy pang Sabado. Ayan, at siya rin po ay syempre bilang in-game host ng Sea Bears ay talaga namang I'm sure masayang masaya si Chester. Ang sarap ng kanyang tulog noong Saturday ng gabi. Sampu ng ating mga kaibigan na talaga namang big supporters ng Sea Bears. Kasama na po tayo dyan. History made in Winnipeg. Naku, talaga naman. Congratulations, Sea Bears! Alam niyo po, after ng 4 seasons sa Canadian Elite Basketball League, nakuha po ng Winnipeg Sea Bears. Tayo po ang champion sa game nitong Saturday kung saan tinalo ng Sea Bears ang Brompton Honey Badgers. Wow, yun o, isa sa magandang balita this weekend. Also sa ating community naman, gusto kong magpugay ha sa ating mga musicians. Kasi ginanap rin po itong ating Filipino-Canadian Folk Music Festival 2026 sa West End Cultural Center. Masaya tayo kasi yung ating mga kaibigang mga talaga na mga very talented pagdating po sa mundo ng musika ay talaga naman. Sila po ang nagtanghal dyan, ang grupo ni Kuya Ernie. Kuya Ernie of Yasa, naku, pasensya na hindi po tayo nakapunta. Pero hopefully, kung walang conflict sa susunod, tayo po'y makasama sa inyong mga events. Filipino Music and Arts Association of Canada, FMAAC. At syempre, bukas po ating himpilan at syempre ating program sa mga iba pa po ninyo activities in the future. Ayan, congratulations sa inyo sa ginanap na Filipino-Canadian Folk Music Festival dyan sa West and Cultural Center. Nakita natin yung mga posts sa Facebook. Nako, talaga naman sina Iza, of course si Julianos, Julio Cesar, Eugenio, Dario and Daniel ang Double D. Siyempre Kuya Levy Abad. Ayan, congratulations po sa inyo. Also, isa pa sa malaking kaganapan sa ating community. Proud din tayo, syempre, dahil ito po, 1,400 katao, ha? Ano yun? As of nung kausap ko yung Winnipeg coordinator ng ANCOP na si Edwin Yazon. Sabi ko, Edwin, ilan ba lahat yung nag-participate na nag-register? Alam niyo, humigit kumulang, 1,400 people ang dumalo. Actually, nag-register kasi sabi nga marami po nag-register pero dahil may ulan, siguro yung iba, hindi na nakarating. Although marami namang ganun eh, diba? Sumusupport sila, nagsisend sila ng donation, nagre-register sila. And that's very important naman po, kahit hindi sila nakapunta, at least nakita natin yung kanilang suporta. Pero eto nga po, kahit maulan noong Saturday, ang dami natin mga kababayan, 1,000 ang sumuporta dito po sa fundraising efforts ng ANCOP or Answering the Cry of the Poor. At this year, kabilang syempre sa malalaking donors ang ating mga kaibigan sa Vicar Automotive Group, Mr. Larry Vicar. Maraming salamat po Mr. Larry Vicar sa talagang pag-suporta sa napakarami nating mga community fundraisers tulad po ng ANCOP. Nakita natin nagbigay po ang Vicar Automotive Group ng $50,000 at ang ANCOP Walk this year ay iniaalay po sa legacy ng ating minamahal na si Mrs. Tova Vicar bilang pagkilala sa kanyang compassion at generosity. Isa pa sa mga big sponsors, nakita natin ang Team Synergy Learning Center, nag-donate po ng $20,000. Meron din tayo nakita ng picture ng pag-donate naman ng ating Manitoba government ng $50,000. Merong malaking checking iniabot din ang ating Manitoba Minister of Labor and Immigration, Honorable Malaya Marcelino, kasama niya si MLA Minto Sando, $50,000 check para sa ANCOP. At syempre dumalo po ang mga supporters, mga UNCOF volunteers mula sa iba't ibang communities. Gusto ko mag-shout out kasi dun sa isang booth doon, dumaan tayo. Ang daming booth. Naku, ang gaganda. At napaka, nakita natin kung paano po pinaghandaan. Nakita natin may mga friends tayo as far as from Morden, Winkler, Nipawa, Brandon, Dauphin, Portage La Prairie at Altona. Kung meron tayong na-miss, makikisabi niyo po sa atin. Meron akong ilang mga names na nakuha. Good morning po sa inyo. Sabi nila nakikinig raw sila ng CKJS Radio. Maraming maraming salamat sa inyo. Message niyo po kami ni Chester para makapag-shoutout kami sa inyo. So thank you so much po sa lahat ng mga suporta. Siyempre, proud to be media partner ating CKJS Radio. All in all, as of Saturday, ang ating na-raise na funds po dyan ay nasa $180,000 and counting. At siyempre, alam po natin, isa po sa magiging beneficiaries niyan ang marami pong nangangailangang kababayan natin sa Pilipinas.
1: Ang Pilipino ay tayo.
2: Mga kababayan!
1: Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
3: There are three dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World!
4: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. Three locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
5: Children's Dental World.
6: As Canadians, we were born to drive, and we need our vehicles to keep up. That's why Superlube is introducing Canadian Supreme Motor Oils, a complete lineup of advanced motor oils, rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage, or hybrid oil. It's not magic, it's science. At Superlube, we know the science behind motor oils and have the right one for what you drive.
7: Only available at Superlube Auto Centers.
8: Evelyn Lucas ng McPhillips Nissan. Check it out, 2026 Nissan Sentra, naka 0% financing for 36 months. Up to 1,000 off pag nag-lease ng 2026 Nissan Kicks. Tanging sa McPhillips Nissan, 2150 McPhillips Street.

0: Parenting teens can often mean navigating challenging conversations. On the next Focus on the Family, Tim Shoemaker and his son Mark offer practical guidance to help parents communicate well, building trust and strengthening your relationship with your teen. That's next time on Focus on the Family with Jim Daly.
1: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
2: At the oras, good morning po. Mamaya babasahin natin yung mga messages ng mga friends natin. But keep them coming. Naku, salamat po. Ang dami natin mga kaibigan nang nagpapadala ng mga pagbati sa atin. Mamaya-maya ng konti, after po na ating 7:30 news, around 7:50-ish, yung ating greetings portion. Siyempre kasama ang Tri-M Windows and Doors. Partly cloudy right now, 13 degrees.
3: Sharing is caring. To tell your friends about CKJS Radio Winnipeg, is it the Noi way?
2: Ito muna ilan po sa mga malalaking balita dito sa ating probinsya ng Manitoba. Alam niyo po, patuloy na tumataas ang demand para sa food assistance program dito sa Winnipeg. Habang maraming pamilya ang nahihirapang makasabay sa mataas na grocery prices. Ito'y ayon sa Statistics Canada, kung saan sinasabing 5% ang itinaas ng food prices sa Manitoba year over year nitong June. Ito'y pangalawa sa pinakamataas sa Canada. Umakyat din ng 10.9% ang presyo ng fresh vegetables. Ang mga community organizations tulad ng Chalmers Neighborhood Renewal Corporation at Community Helpers Unite ay nakapansin din ang malaking pagdami ng mga beneficiaries. Samantala, sinabi ng Harvest Manitoba na nakakapagbigay raw sila ng food hamper sa 24,000 households. Lately, halimbawa noong Abril, 13% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong last year. Kabilang sa mga nahihirapang bumili umano ng mga pagkain ay ang mga seniors, immigrants, refugees at indigenous people. Nanawagan naman si Manitoba Premier Wab Kinu kay Transcona Councillor Ross Wyatt na pansamantalang mag-step down o mag-step away sa kanyang duties sa Winnipeg City Hall habang naharap umano sa multiple criminal charges kabilang ang sexual assault at drug-related offenses. Ito nga, kamakailan po inanunsyo ng Winnipeg Police Service na may bagong charges laban sa konsehal kaugnay ng isang 2023 incident. Nakitang dumalo pa ang councilor sa isang city committee meeting noong Thursday at sinabi ng kanyang lawyer na inosente siya at lalabanan ang charges sa korte. Sinabi naman ng premier na dapat pag-aralan ng Manitoba kung kailangan ng municipalities ng mas maraming authority para mas pansamantalang alisin sa tungkulin ang mga councilors na nahaharap sa mga criminal charges. Sa kasalukuyang rule kasi, maaring alisin ng council ang isang member kapag convicted na. Pero wala raw mekanismo o power para alisin ang isang councilor na sinampahan ng kaso kung hindi pa siya nako-convict. Samantala, on a lighter note, mahigit 500 pares ng sapatos ang ipinamahagi po ng libre ng Winnipeg-based non-profit na Sabu's Cubs sa kanilang second annual shoe giveaway sa North Point Douglas noong Sunday. Ang ganda naman nito. So meron daw 21 beans. Teka muna, correct ko yun. 29 beans na mga donated shoes ang naipon ng organization para sa mga adults at children. Ayon sa mga organizers, malaking tulong ito sa mga pamilyang nahihirapang bumili ng shoes para sa iba't ibang season. Lalo na magpapasokan eh, no? Bilis pa naman po lumaki ng paan ng mga bata. Kung minsan ilang months pa lang hindi na kasya. Dumagsa po ang mga community members para kumakumuha ng mga shoes para sa kanilang sarili o kaya sa kanilang family. Isang magandang halimbawa ng Winnipeg community coming together to help those in need.
4: Ay tayo! Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.

0: Today is August 17, 2026. Alam niyo po sa atin sa Pilipinas, meron tayong nabasang ulat na kawad daw sa mga Navotas Navigational Floodgate. Kahit daw po mga kawad, ninanakaw.
1: Alas 11 ng umaga kahapon, nakita sa CCTV ang pag-aligid ng lalaking ito sa Navotas Navigational Floodgate sa Barangay Tangos North. Matapos maglakad-lakad, bigla siyang yumuko at may binitbit. Ninanakaw niya na pala ang mga kawad ng floodgate. Wala noon ang gwardyang si Dominic Pagaduan dahil bumili ng tanghalian. Maya-maya, biglang nagsumbong sa kanya ang mga bata sa lugar.
2: Yung area namin, medyo medyo risky. Pag abot ko doon sa area namin, ma'am, sinabi nila sa akin na nagnanakaw si pumunta ako agad, ma'am, sa building na yon. Lumapit ako agad sa building na yon. Nakita ko na yung naragarin na yun.
1: Bumalik pa niya ang kasamahan umano ng suspect na nakunan niya pa ng video.
2: Sorry. Ikaw yung inutusan niya eh. Ikaw yata inutusan niya eh. Eh, kinukuha mo na eh.
1: Yun pala, balak para kunin ang natirang wire.
2: Naman kaagad na nakuha agad lahat. Na, so, yun ang binalik-balikan. Eh, siyempre, andun na ako.
1: 10 metro ng kawad ang ninakaw. Tukoy na ng Navotas Police ang pagkakakilanlan ng mga suspect.
3: Ang kanso kasi, yun yung mahal eh. Sinusunog nila itong, yung mga balat na ito, so yung copper wire doon, yun yung binibenta nila na mahal. We have our tracking team na nag-ano dito sa dalawang suspect, and also we're preparing na rin yung case doon sa dalawa.
1: Ikinagalit ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang insidente. Anya, ang ilang pirasong kikitain sa nakaw na kable ay maaaring ikapahamak ng maraming tao at ari-arian. Nananawagan siya sa publiko na maging mas mapagmatsyag. Hinigpitan na ang seguridad sa lugar dahil sa ninakaw ng mga kawad ayon sa LGU, naapektuhan ang flushing at stoplight ng navgate pero hindi naapektuhan ang kakayahan nitong pigilan ng tubig mula sa Navotas River. Mahalaga pa naman ang Navotas Navigational Gate lalo na tuwing high tide o masamang panahon.
4: Yung nakakabit dun sa flushing, yun yung ginagamit para linisin yung tubig para linisin yung dumi dun sa floodgate. Working po yung gate. In fact, last night na baba naman po natin yon, kaya hindi rin pumasok yung high tide.
1: Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.
0: Sa ibang balita, hiniling naman ni Senator Judge Erwin Tulfo sa Senate Impeachment Court ngayong araw na obligahin si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na magsalita sa Filipino. Kinwestiyon ni Tulfo ang paggamit ni Acosta ng lingwahe ng Bisaya sa impeachment trial at matapos niyang banggitin ang dati nitong sumagot sa Tagalog sa mga pagdinig. Nagtestigo si Acosta kaugnay ng Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na nakasentro sa amunoy maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Acosta, personal na iniutos umano ni Duterte ang pag-release ng 125 milyong piso na confidential funds kay Colonel Raymond Dante La Chica na noon ay hepe ng security team ni Duterte. Tiniyak naman ni Senate President Sherwin Gatchalian itong linggo na mahigpit na ipatupad ng Senado ang polisiya laban sa pagbibigay ng confidential at intelligence funds sa mga non-enforcement government agencies sa panukalang 7.2 trilyong pisong national budget para sa 2027. Ayon kay Gatchalian, tanging mga enforcement agencies tulad ng AFP, PIDEA at NBI ang dapat mabigyan nito. Pinapayagan din ang Office of the Vice President dahil hawak umano nito ang parehong civilian at enforcement authority. Binanggit rin niya ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagbuwag sa mga operasyon ng mga POGO at ang Presidential Anti-Corruption Arm na nangangalap ng impormasyon laban sa katiwalayan bilang mga halimbawa ng special units na nangangailangan ng CIF or confidential at intelligence funds. Samantala, sunog naman. 85 na pamilya raw sa Barangay General T. De Leon sa Valenzuela City ang nasunugan, nawala ng bahay.
5: Ganito kalakas ang lagablab ng apoy sa mga bahay na ito sa Sitio Kabatuhan sa Barangay Gen T. De Leon, Valenzuela City, pasado alauna ng madaling araw. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang ikatlong alarma para rumesponde ang hindi bababa sa 12 fire truck. Mas marami pa rito ang rumesponde kabilang ang fire volunteers. Ang mga nasunog na bahay nasa pababang bahagi, kaya may ilang mga bumbero na nagbubuga ng tubig mula sa overlooking na tulay.
6: Meron kaming nakapwesto po sa taas para sa overview, para makita natin yung kalagayan po sa baba.
5: Sa mismong looban, masikip din ang mga lagusan, kaya nakalinya ang mga hose para lang marating ang sentro ng sunog. Ayon sa nasunugan na si Matina Flores, mabilis daw ang mga pangyayari.
7: Naalinilan namin yung kapitbahay namin, nag-iingay. Sabi, oy, magsilabas na kayo. Akala namin nag-aaway. Yung pala, malaki na daw. Eh, lumabas kami na ito. Hinihila ko nga ito, yun. Kasi hindi ko nga alam kung ano nangyari. May sumabog daw.
5: Si Maricel Mahinay naman, inunang mailigtas sa mga kaanak higit sa lahat.
8: Sobrang bilis po, sir. Kasi nung sumigaw po yung sa taas namin na may sunog, pagbukas po namin ng pinto, nasa bubong na kaagad yung apoy.
9: Ano unang nasa isip niyo nun?
8: Yung mga miyembro po ng pamilya namin na mailabas, una-una po ma-safety namin yung mga anak ko. Wala na po, hindi na po kami makakapaglabas ng gamit, sir. Kasi andyan na po yung apoy, nasa harapan na po ng bahay namin.
9: Sa Magdamag, ito yung mga hanay na mga bahay na tinutukan ng mga bombero sa pag-aapula ng apoy. Sa ngayon, narito na yung mga otoridad para magsagawa ng investigasyon.
5: Tinitiyak pa ng BFP ang sanhi ng apoy, pati ang halaga ng lahat ng pinsala.
6: Under investigation pa, sir. Pero po, may identified na po kung saan nagmula.
5: Nakontrol ang sunog bago mag-alas 5 ng umaga at tuluyang naapula alas 6 ng umaga. Suma total, humigit kumulang 40 na bahay at 85 na pamilya o 250 na individual ang naapektuhan ng sunog ayon sa BFP. Dama Alegre, nakatutok 24 oras.
0: Mamaya po, muli tayo maghahatid ng mga karagdagang news from the Philippines. Ayan, update lang natin itong ating weather website. Environment Canada website, mostly cloudy, 16 degrees right now. Yung ating sunrise kanina, medyo late na po ng konti, 6:21. A mix of sun and cloud today, summer weather pa naman, bagamat medyo mild, nasa 23 lang po ang pinakamataas, pero may humidex tayong hanggang 28 degrees. Meron tayong mga pag-ulan today and tonight with a low of 10 degrees mamayang gabi. Tomorrow, Tuesday, August 18, a mix of sun and cloud, high of 23. Tapos Wednesday, high of 26. Sa Huwebes, high of 26. Friday, high of 24. At alam niyo po, sabihin ko na rin yung ating mga forecast for the weekend, kahit Lunes pa lang, okay lang po ba? Sabihin ko na kasi sa totoo lang, excited po kasi tayo dahil this coming weekend, starting Saturday at saka Sunday, August 22 at August 23 po yan, markahan niyo po ang kalendaryo ninyo. That's when Rachel Alejandro is coming. The biggest Filipino event in Manitoba, of course, fueled by the Manitoba Filipino Street Festival. Gaganapin po itong ating Winnipeg Filipino Fiesta. So markahan nyo na po, nandyan tayo, magkita-kita tayo sa Maples Multiplex Grounds sa 434 Adsum Drive. Ayan. Good morning kay Kuya Le at Ate Aida. Magkita-kita tayo this coming Saturday sa Winnipeg Filipino Fiesta. At tama-tama ating pinakamataas na temperatura for Saturday, 24 degrees sunny skies, high of 26 naman for Sunday, sunny skies. Ang ganda po ng ating forecast for that weekend. Mostly cloudy right now, 16 degrees sa Winnipeg.
10: Naghahanap ka ba ng sasakyang sakto sa inyong budget na hindi masasakripisyo ang quality? Halika sa Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal. Kami ang may best pricing sa Winnipeg, walang gimmick, hindi ka magugulat, makukuha ang gusto mong sasakyan sa presyong maibigan. Ito man ay isang rugged truck, hybrid Jeep Cherokees, ang all-new Dodge Charger. Nasa Eastern Chrysler lahat. Puntahan kami in person ang aming website at magmanehang masaya pa uwi. Eastern Chrysler, naghihintay ang unbeatable deal para sa'yo.
11: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-3 323-3747.
12: What's for breakfast?

0: Happy birthday.
1: Una-una gusto nating mag-thank you sa lahat ng mga friends natin nag-message. Bago ko basahin po yung mga messages natin sa Chester Donna Messenger, eto muna, batiin ko yung mga may birthday today ha. Maricel Pineda, happy birthday to you. Si Samson Landagan, birthday rin. Happy birthday, Samson. Dory Capitli, happy happy birthday. At ganun din si Dory Cruz. Tapos belated happy birthday this weekend, Tita Melly Chavez, Ronaline Magrata, si Bryce Aquino, Maria Carisma Alfonso Asombrado, belated happy birthday. Also si Majoy Trinidad, nag-birthday rin. Shion Lawag, Edon Montenegro, belated happy birthday po. Si Ruel Marana, nag-birthday rin. Rocky Anonuevo, Gina Renton, si Corey Villanueva Buenaventura, belated happy birthday. Lilin Igne, belated happy birthday, Linlin. Also Karen Enario Ilagan, Robert Zopa, Marlo Pocus, belated happy birthday. Si Wendell David, Home Decor Reno, Reno, happy happy birthday, Wendell. Si Andy Atanasio, nag-birthday rin kahapon, belated happy birthday. Jerry Medina, belated happy birthday po. At gusto ko rin batiin ng isang happy happy birthday si Rachel Ray Espino Roselio. Ayan, nag-birthday rin si Rachel kahapon, pero nagkaroon tayo ng celebration ng kanyang debut nitong Sabado ng gabi dyan sa Marcisig Restaurant. At gusto kong magpasalamat kay Tess at kay Francis for trusting me, at syempre yung ating team. Kasama natin si Mark Godilano, si Bernard Sanchez, at saka si Kuya Vong Sombrero, at saka yung ating M&M Party Poppers. Ayan, happy happy birthday once again kay Rachel Ray Roselio. It was a very fun. Napakasaya kasi napakaganda ng mga performances na talagang nagstay lahat ng ating mga kababayan, yung mga invited guests nila. And special shout out syempre Tita Eda Pangilinan, tsaka mga friends natin sa Samahang Filipina. Yan, nakita natin doon. Hello po sa inyo. At syempre kaya Tita Cynthia Bermillo. Tita Cynthia, thank you ha. Ang sweet sweet ng Tita Cynthia. Sabi niya, Donna, halika, anong gusto mong balot dito? Syempre, di ba? Proud to be Pinoy. Sabi ko, Tita, ang gusto ko lang po talagang ibalot ninyo for me. Talagang shameless. Yung pong butche. Kasi hindi ako nakakain ng butche madalas. Parang hindi ko yun nakikita. Parang hindi ko siya nakikita sa mga parties, 'di ba? Eh namimiss ko nung bata ako, nagbabike kami ng pinsan ko si Checoy. Meron kaming kapitbahay doon sa may dulo, sa may dulong pulo. Ano bang pangalan, no? Kalimutan ko na. Anyway, lagi siya nagluluto ng butche. Ang laki-laki ng kawali niya. Pag dumadaan kami, bango-bango. Tapos minsan binibigyan niya kami kasi tumitingin kami doon, pinapanood namin kung paano siya magluto. Sabi namin, wala po kaming pera, uuwi po muna kami. Kukuha, tapos hindi, binibigyan niya kami ng libre. So ayan, Tita Cynthia, thank you. Thank you, Tita Cynthia Bermillo, at sa buong Roselio family. Thank you for having us. It was a great time. Happy birthday once again, Rachel Ray Roselio.
0: Happy birthday, happy birthday. Sana sapitin mo'y maraming pang birthday.
1: Eto naman, punta tayo sa ating mga messages today. Si Anita Dizon, hello Chester and Donna, good morning. Si Kuya Arnel, sabi niya, kalampagan na mga kabayan. Naku Kuya Arnel, miss na kita, hindi na tayo nakikita masyado. Si Tab, sabi niya, Donna, paki-announce naman daw yung ating wedding social. Of course, itong si Animar at saka si Joanne. Meron po silang wedding social. Ayan, support naman natin syempre sila. August 22 yung date. For more information, i-check niyo po. At okay lang ba ibigay ko tong telephone number mo? Atab? Okay lang ba? Tawagan niyo po, oh, kasi pinadala naman niya sa atin. Eh. Night of Fun, Laughter and Celebration. You can call 204-8813-966. Ayan, salamat. And advance congratulations sa inyo, si Animar at saka si Joanne. Yung kanilang wedding social happening August 22. Message niyo po siya for more details. Si Herminio Edna Ramos, nag-happy Monday. Ana Rose, sabi niya happy birthday daw today kay Dory Capitli. Dory, happy birthday from Happy Darlings. Ang cute naman ng pangalan ninyo, Happy Darlings. Si Nervin, sabi niya, good morning Miss Donna, pa-shout out naman sa buong Marindoqueños and CFC Winnipeg North 1. Hello, hello sa inyo. Nako, siguro nandyan kayo sa angkopok natin. Ano, good morning sa inyong lahat. At happy, happy birthday daw kay Nanay Lala. Happy birthday po, Nanay Lala. Bong Weng May My Me, good morning daw at ingat. Si Diet Aquino, hi Diet. Sa lahat raw ng mga listeners at miyembro ng Kaalyado ng Baghari, Manitoba, good morning sa inyo. At syempre, happy Monday daw sa lahat. Pakibati raw ang kanilang bagong kasal na sina Janine Hernandez at David Feliciano. Ayan, congratulations, best wishes, Janine and David. At ang ganda nung sinabi ni Diet dito, ah, ang pag-ibig ay mapagpalaya, kaya ang ibigin ka ay pakikibaka. Ang lalim naman ito, Diet. Good morning sa iyo, Diet, sa mga friends natin sa Bahaghari, Manitoba. Good morning and happy, happy listening. Enjoy the rest of your week, ha, Diet? Thank you. Tapos si Cecil Cruz, nag-message din sa atin. Happy Monday, Obet Aran. Good morning. Listening daw sila mula sa, ano to, Cozumel, Mexico? Talaga? Hanggang dyan sa Mexico, dala nyo ang CKJS. Oh my gosh, buti pa ang CKJS nakarating sa Mexico. Ang sarap naman, Obet Aran, habang nagre-relax kayo. Anong oras dyan? Kasing oras ba tayo? Ayan, magandang morning sa ating mga kaibigan nakikinig sa atin dyan sa Cozumel, Mexico. Enjoy your vacation ha, at ingat kayo dyan. Marilyn Patrocinio, good morning Donna. Pakigreet raw yung kanyang hobby na si Edison Patrocinio. Sorry, ulitin ko po yon. Edison Patrocinio, belated happiest birthday. Wishing you good health and more birthdays to celebrate. Ayan, we love you so much. At sabi ni Marilyn, pa-play raw ng pangako by Regine. Ayan, titignan ko kung meron tayong version ni Regine, but kung wala, kahit anong song na lang na version ng pangako, ha, Marilyn? And thank you sa inyo at enjoy the rest of your week. Jocelyn Lazaro, good morning. Jocelyn, hindi yata tayo nakita sa Angkop Walk. Ayan, hello Monday, Team Donster. Gusto niya raw batiin ang mga beautiful titas of Winnipeg. Tita Nila, Linda, Rebecca, Banji, Len at Suzanne, Simona, si Jim, Nolan and Mina, Jibet, Gail, Gabby, Enyeng, Arlene, Junior and Shelly, Bossing Chingoy, Ate Araceli, Kuya Chen at Kuya Chino, Lola Bebang, Mami Cutie Maris, Kuya Jansen and Jason, sa CFC East 1 God's Gift Couples Family, St. Edward's Council, 11005 Knights of Columbus. Good morning, have a blessed day daw at God bless us all. Thank you, Jocel. Salamat. Virgilio Abad, na good morning din. Armando Arieta, salamat po. Nag-request siya ng song kanina. Arthur Tamayo, good morning, Donna and Chester. Kuya Jun Montenegro, sabi niya, purihin ang Diyos sa langit. Sinabi ni Jesus na kung kinasusuklaman nila ako, ay kasusuklaman din nila kayo. Thank you po and God bless. Thank you rin, Kuya Jun. Para sa iyong mensahe ngayong umagang ito, napakaganda ng mensahe mo. Lisa de Guzman, good morning. Happy Monday. Hello raw sa sister niya si Cecile at nephew EM. Pakiplay raw ng Pusong Ligaw. Pusong Ligaw, ano ba yung Jericho Rosales ba yun? Sige, hanapin natin yan. Zaldi Hoven, tsaka si Kim, nag-hire rin sa atin. Feli Villana Salman, good morning po. Kuya Mike Marhanan, good morning. Oko Oliveras, hello po. Salamat po for your message. At syempre, shoutout din ako sa Nanay Corning. Hello, Nanay Corning. At kakakay Mama Floor. Every morning, talaga walang humpay. Nakikinig sila sa atin. Salamat po.
2: Ang Pilipino ay tayo.
3: Nakabubayan!
2: Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
3: Ito na ang tunay na Pilipino.
2: Gising! Bago na! Magandang Morning Philippines! This is 92.7 FM CKJS, ang inyong Radyo Pilipino sa Winnipeg.

0: makita. Ayan, yung gumuho.
1: Dahil sa pag-uulan na nagpalambot sa lupa, gumuho ang isang retaining wall malapit sa boundary ng barangay New Cabalan at Old Cabalan sa Olongapo City. Nangyari yan dakong alas 11 ng umaga kanina. Agad naman itong ininspeksyon ng lokal na pamahalaan.
0: Oo, delikado rito.
1: Damay ang isang bahay, pero walang tao roon nang mangyari ang insidente, kaya walang naiulat na nasaktan. Pansamantalang isinara ang kalapit na kalsada dahil sa posibilidad din ng pagguho. Pinapayuhan naman ang mga residente sa flood-prone areas na lumikas matapos tumaas ang water level sa ilalim ng tatlong tulay. Rumagas ang baha naman ang sumalubong sa mga residente sa kalsadang ito sa La Trinidad, Benguet. Sa kasagsagan ng ulan, nadulot ng hanging habagat. Ayon sa uploader ng video, nararanasan ang matinding pagbaha sa barangay Pugis tuwing malakas ang ulan. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente sa epekto ng masamang panahon. Di rin nakaligtas sa baha ang main road ng barangay Tawang kahit mataas na ang lugar. Halos kalahati ng kalsada ang nalubog sa baha ayon sa kumuha ng video. Rumaragasari ng tubig sa alternatibong rutang ito sa Tublay. Naglagay ang pulisya at barangay officials ng temporary handholds at makeshift passage na pwedeng gamitin ng mga residente. Isa-isang inalalayan ang mga tumatawid dahil madulas na at maputik. Kaya pinapayuan ng mga dadaan na magsuot ng proper footwear o rubber boots. Sa lakas ng ulan, nagkaroon ng debris flow sa Kapangan Road sa bahay ng Kibungan. May halong maliliit na bato at putik ang bahang dumadaos-dos sa kalsada. Doble ingat din ang mga motorista kaya mapagal ang takbo ng mga sasakyan sa Lipa City, Batangas, kung saan halos mag-zero visibility dahil sa malakas na buhos ng ulan. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
2: Sa mga kaugnay na balita, alam niyo po, dahil sa epekto ng nagdaang habagat, buwis buhay naman ang pagtawid ng mga guro sa nasirang tulay. Ito po'y sa Oriental Mindoro, sa Mountain Province, maputik at mahabang lakaran ang binubuno ng mga teachers para lang po makapunta sa mga liblib na paaralan.
1: Sa ilalim ang humaragasang ilog.
0: Talagang sakripisyo rin sa paghatid.
1: Sa ibabaw, ang sira-sirang tulay na gawa sa kawayan, tabla at kable. Ito ang realidad at pangarap na kailangang tawirin ng mga guro sa bungabong Oriental Mindoro matapos humagupit ang habagat noong nakaraang linggo. Kailangang kumapit ng mabuti at maging maingat sa bawat paghakbang dahil sa oras na magkamali, buhay ang kapalit.
3: Kung may dadaanan man po, didadaan doon sa bundok, araw po, mga isang araw o dalawang araw. Minsan sir, kung wala na po talagang tutulayan, ang sinasakyan po namin dati sir, last year, sa Lababida, yung gulong.
1: Ang tulay nito ang nagdudugtong sa barangay Hagan patungong Sitio Naswak sa barangay Lisap. Nawasak ito matapos bumigay ang pundasyon sa lakas ng agos ng tubig dahil sa habagat. Sa kabila ng panganib, nagsasakripisyo ang mga guro para sa edukasyon ng mga katutubong mangyan na naghihintay sa Naswak Katubuan Bangon Elementary School.
3: Pag hindi namin pinupuntahan ang mga bata po doon, naghihintay, kung di naman datnan, kawawa din po sila kasi po ang bata namin doon, 213 na mga bata. Kung di namin yun pupuntahan, ay yun po, wala silang matutunan din.
1: Mahalaga rin ang ginagampanan ng tulay para sa kabuhayan ng mga katutubong mangyambangon. Dito nila itinatawid ang kanilang mga inaning produkto patungo sa kabayanan.
4: Sana po ay patulungan din po kami na sa madaling panahon po ay may sakatuparan na po yung proyekto na yun. Kung ginagawa na po ngayon para po mapakinabangan din po namin bilang mga guro, ng mga bata at ng pamayanan po.
1: Ayon sa lokal na pamahalaan, naglaan na ng 19 million pesos na pondo para gumawa ng permanente at konkretong tulay.
5: Actually po siya po ay dapat yung August 5 pa, kaso po dahil nga sa weather, sa sunod-sunod po na ulan, hindi po natin maituloy po yung construction ng tulay. At kasalukuyan din po, dahil nakikita nga po namin ganyan yung nangyayari sa lugar, nagre-rechanneling na po kami ng river restoration po simula last year pa po.

0: para nga maiwasan yung mga ganyang klaseng sakuna.
1: Para sa mga katutubo, ang tulay na ito ay hindi lamang basta tawiran. Ito ay koleksyon sa kanilang paaralan, kabuhayan at sa labas ng kanilang pamayanan. Umaasa mga guro at mga katutubo na darating ang araw, hindi na nila kailangang sumuong sa pangalib tuwing tatawid sila sa ilog. Malayo, maputik, matarik ang dinadaanan ng mga guro para maabot ang Mabalete National High School at Mabalete Elementary School sa Barangay Mabalete sa Tadian Mountain Province. Hindi kasi madaanan ang sasakyan ng kalsada.
2: Ilang lugar sa Caloocan ang nalubog rin sa tubig baha ngayong hapon. Dulot ng malakas.
1: Google ang 2 oras papunta para marating ang 12 kilometrong distansya sa paaralan. Kaya ang mga guro gumugugol ng 2 oras sa paglalakad papunta para marating ang 12 kilometrong distansya sa paaralan. Umakyat sila kada Lunes para makapagturo at kada Biyernes na lang sila umuuwi sa pamilya. Pangamba ng mga guro, mas mabilis pa umanong gumuho ang mga lupa ngayon dahil under construction ang mga daan at malambot ang lupa. May mga pagkakataon din na nalulubog ang kanilang mga binti sa halos hanggang tuhod na putik. At kahit umulan, tumutuloy pa rin sila. At gaya ng mga guro ng Naswa Katubuan Bangon Elementary School, Bungabong North, pagmamahal sa profesyon at malasakit sa mga estudyante at kanilang kinabukasan ang nagbibigay sa kanila ng lakas para gampanan ang kanilang misyon. Dennis Datu, ABS-CBN News.

0: Ay, nakakalunos. Panoorin po yung video, talagang buwis buhay ating mga teachers. Pagtawid at walang bridge. Saan kaya napunta yung pondo para sa paggawa ng bridge? Samantala, sa ibang balita, ito po, nakatakda na maglabas ng desisyon ang Senate Impeachment Court kaugnay ng kontrobersyal na issue sa misleading questions na naging mainit na usapin sa kasagsagan ng 15th impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, hindi na muna pinagbigyan ni Trial Presiding Officer Francis Chis Escudero na magbigay ng manifestation si Attorney Armando Ligutan at sinabing bibigyan nila ito ng pagkakataon sa tamang oras na magpaliwanag ng kanyang panig. At yan po ang kabuuan na ating mga news, yung ating mga karagdagan pong natitirang mga balita, atin pong ire-reserve na yan for 8:30. Salamat po. Ako si Donna Natividad Arena sa ngalan ng ating kaibigang Chester Pangan. Oras natin 8:09 in the morning, 16 degrees. Maulap ang ating papawirin, a mix of sun and cloud today. Pinakamataas po 23, humidex 28. Tapos may mga pag-ulan tayo tonight at saka ngayon maghapon, low of 10 degrees mamayang gabi. Tomorrow, Tuesday, a mix of sun and cloud, high of 23, low of 8. Tapos Wednesday, high of 26, sunny skies. Sa Huwebes, pinakamataas po ay 26 and a high of 24 sa Friday. Ating sunrise kanina, 6:21. Kasalukuyan sa Winnipeg, 16 degrees.
1: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Beautiful Monday morning sa inyong beautiful city of Winnipeg. Kamusta po? Kamusta yung ating mga listeners? Kamusta po ang weekend nyo? And yes, sana po nasisihan kayo sa mga songs sa ating pinaparinig sa ating 92.7 FM CKJS. Ako muna ang kasama po ninyo ngayong umagang ito ng Lunes, Donna Natividad Arenas po. Habang bukas makakapiling natin ang ating kaibigan Chester Pangan. Gusto nating mga musta sa lahat ng mga friends natin na talaga namang busy nitong weekend. Ano po ang inyong pinagkaabalahan? Nagpunta sa party, may mga nagpunta sa fair. Ayan, merong mga nag-camping pa rin, tuloy-tuloy pa rin syempre yung ating mga ginagawa kapag pumaganda yung panahon. Yung iba talaga namang nag-harvest na raw sila. Actually, dami namin na harvest. Zucchini, baka po gusto ninyo. Kailangan ko palang bigyan yung aking kaibigan na si Maribel para makapag-bake siya ng kanyang zucchini chocolate cake. Hi Maribel, good morning to you. Ganun din kay Mylene. At syempre sa lahat po ng mga friends natin ginagawang background, ang GMP. Alam nyo, i-announce ko na po yung ating winner ng ating Summer Grocery Giveaway para makatawag na siya. At gusto nating sabihin yung ating sponsor for this week, ang Furniture Villa. Thank you so much para sa mga friends natin na gusto pong magpalit ng kanila mga furnitures, mag-upgrade or mag-update. Meron silang tent sale doon. Don't miss the Furniture Villa Brand Source Tent Sale, 1070 St. James Street sa Winnipeg. At ang ating lucky listener for today na pwede manalo ng $50 Sausage Makers Delicatessen gift card kung siya'y makakatawag within 10 minutes, I see Vilma Samson. Good morning, Vilma Samson. Tawag ka na. And thank you so much ating GMP. Nihahatid sa atin ng Vicar Automotive Group.
1: Kapag kailangan ng palitan ng sasakyan mo o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership na ang dapat puntahan. Vicar Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicar Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago ba na pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicar Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VicarFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicar Ford, where customers send their friends.
2: Imagine an office view that moves with you. The City of Winnipeg is currently hiring bus operators. Check out job openings and information on how to apply at winnipegtransit.com/careers.
3: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, it's the Pinoy way.

0: Good morning! Happy, happy Monday! Alas 8:17 po ating oras. Habang inaantabayan na natin yung tawag ng ating listener, ay gusto ko munang basahin itong isang traffic update natin. Vilma Samson, ikaw ang ating winner sa ating summer grocery giveaway kung ikaw ay makakatawag. Sa Winnipeg right now, 16 degrees. Paalala po natin ha, sa ating mga kaibigan, lalo na po sa dadaan sa Plessy Road. Maaari raw po madelay ang inyong Monday morning commute dahil sa bagong road closures. Simula 7 a.m. today, Monday. Ayon sa City of Winnipeg, isasara ang Plessy Road sa pagitan ng CN Main Approach sa Autumn Way at Camille Street. Teka, ulitin ko ha. Camille Cease Street. Isasara rin ang southbound lane mula Camille Cease Street hanggang Dugald Road habang nananatiling bukas ang northbound lane. Pansamantala, magiging two-way traffic naman ang bahagi ng Plessy Road sa pagitan ng Fermor Avenue at Autumn Way. At magsasara muli ang southbound lanes doon sa August 21st. Pinapayuhan ang mga drivers na magplano po ng mga alternatibong ruta at maglaan ng dagdag na oras sa biyahe. Inaasahang magtatapos ang buong construction project at ganap na magbubukas ang Plessy Road later this year.
1: Unang mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
2: Hello. Good morning, Donna.
3: Oo.
2: Hello?
3: Yeah.
2: Good morning, Donna.

0: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mong kabayan.
1: Stand by kasi meron pa tayong huling bulusok ng mga news from the Philippines. Requested song yon si Jericho Rosales with Pusong Ligaw. Mamaya susunod nating ipi-play yung song na nire-request ng aking Tita Eda Pangilinan. Ayan, good morning po sa mga friends natin sa Samahang Pilipina Association. At araw-araw raw nakikinig sila. Thank you, Tita Eda. At sa mga friends natin sa Samahang Pilipina, good morning. Ayan, yung iba sa kanila nakita natin sa birthday ni Rachel Ray nitong weekend. Well, isa muna sa ating mga balita para sa umagang ito ng Lunes. Ilan po sa mga nakita nating news dito sa ating community. Itong napapansin niyo raw ba na lumalaki raw ang Filipino tennis community sa Winnipeg? Kasi raw marami raw ang na-inspire sa pag-angat ng ating Filipino tennis star, of course, Alex Ayala. Kahit daw po dito halimbawa sa Garden City Tennis Court, mula umaga hanggang gabi, at syempre iniuugnay raw ng local tennis community ang pagtaas ng interes ng ating mga kababayan sa ating source of pride and inspiration na si Alex. Ayon dito sa Winnipeg North Sports Group, isang local Filipino tennis group dyan sa Garden City at Sargent Park area, mas naging visible umano ang interest ng Filipino community sa tennis kasabay ng tagumpay ni Alex. At ito nga po, nanalo nga si Alex. Of course, alam natin ang kanyang unang WTA Tour singles title sa Washington, D.C. hanggang siya po'y umakyat na sa career high number 18 sa live ranking at pumasok sa number 17 seed sa Cincinnati Open. At kung saan ngayon po'y nakapasok na si Alex sa third round matapos niyang talunin si Elena Gabriela Ruz na nag-retire habang lamang naman si Alex 6130. Susunod niya makakaharap ang world number 10 na si Amanda Anisimova. Samantala, from tennis, punta naman tayo sa bagong soccer pitch at first of its kind na futsal field. Dito po sa Winnipeg yan. Yes, itatayo sa Burton Cummings Community Center sa North Central Winnipeg. Nagkaroon ng groundbreaking ceremony ang ating Mayor Scott Gillingham nitong Saturday. At nakita rin natin kasama niya ang ating Honorable Minister Malaya Marcelino ng Labor and Immigration at MLA for Notre Dame. Itong bagong pitch ay may 6 goals, player benches at fenced enclosure. At pwede raw gamitin para sa mga full field game o dalawang smaller games. Ayan, kasama rin daw ang futsal, isang fast-paced at skill-based version ng soccer na nilalaro ng mas maliit na field. Ayan, ito raw po ang unang-unang ganitong facility sa Winnipeg. Pinondohan ang project ng Canadian Tire Jumpstart Charities, City of Winnipeg at Provincial Government, kabilang na ang 80,000 grant.
2: Ang Pilipino ay tayo. Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
1: Thank you. Magdanoos na tayo. Mamaya po sasabihin ko rin sa inyo itong isang study na ating nabasa kung saan marami rin po sa mga idinodonate sa mga thrift stores o yung mga second-hand stores ang nagsabi pong marami raw sa mga idinodonate yung ang hirap daw pong ibenta o i-reuse. And unfortunately, nauuwi lang po sa landfill. Ang dami-dami na raw po kasi mga clothing donations. Naku po, kapag pala magsha-shopping kayo, yan ang inyong susunod na isipin.

0: Magandang umaga po. 8:30 na ating oras. Patuloy pa rin sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Ex-Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President itinuturing na hostile witness. Pakinggan nga natin kung ano ibig sabihin nun.
1: Between the Philippines and Vice President Cyrus.
2: Ang iniharap ngayon ng prosecution si Gina Acosta mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Antemano, sinabi agad na ipinresenta siya bilang hostile witness dahil boss pa rin niya si Duterte at meron daw itong counter affidavit na pinagtatanggol ang bise kaugnay sa confidential fund. Tumutol dito ang depensa pero dineklara pa rin ng presiding officer na hostile witness si Acosta.
3: Sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President?
4: Si Vice President Sara Duterte.
3: So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon?
4: Wala na po akong trabaho sa OVP.
2: Ang epekto ng pagiging hostile witness, pwede siyang tanungin ng leading questions o yung mga tanong na naglalaman ng impormasyon na gusto ng prosecution na kumpirmahin ni Acosta. Ang pagsagot ni Acosta sa mga tanong may halong bisaya kaya nagtatagal dahil kailangan pa itong isalin sa Ingles o Pilipino.
4: Kaduhami naghimo o accomplishment report, Your Honor.
3: Dalawang beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina?
4: Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang unang naghimo, Your Honor.
3: Yung unang accomplishment report.
2: Pero tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tanungin, bakit nung humarap ito sa pagdinig sa kamara noong November 2024, nakakasagot naman daw ito ng Tagalog o Ingles. Hawak niya ang transcript ng testimonya noon ni Acosta.
5: Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog, tama na po itong panluloko sa atin.
2: Matapos nito, nabawasan ang pagsasalita sa Bisaya ni Acosta. Tinanong siya ng prosecution tungkol sa pag-withdraw niya ng 125 million pesos in cash sa land bank noong December 2022. Ito yung confidential fund ng bise na sinasabing na-disburse o nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Para maisalarawan ang dami ng pera, nagpakita ng litrato ang prosecution lawyer pero umalma ang depensa.
6: May we just ask to the source of the photo and how it was generated and produced?
7: Because we don't have 125 million pesos in cold cash, so we had to resort to technology.
6: Is that Your Honor, artificial intelligence? This is AI?
7: Yes.
6: Generated?
7: Yes.
2: Ang pera ay nilagay daw niya sa 4 na bag, tsaka bumalik sa kanilang opisina. Doon ibinigay niya ang 125 million pesos in cash kay Colonel Raymond Lechica, former head ng Vice President Security and Protection Group. Dati nang ipinunto ng prosecution na sa ilalim ng joint circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang dapat nangangasiwa sa pagre-release ng confidential fund. Kaya tanong ngayon ng prosecution, bakit ibinigay niya ang cash sa security ng bise gayong trabaho niya ito bilang Special Disbursing Officer?
4: Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency.
7: Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo?
4: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
2: Pinunto rin ng prosecution na kay Lachica rin napunta ang confidential fund para sa taong 2023. Gayong hindi naman daw niya trabaho ito at hindi siya ang special disbursing officer.
4: Siya po ang may alam, siya po ang experto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor, kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor.
2: Pinaalala din ng prosecution ang sinabi ni Acosta sa kamera.
8: And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica?
4: Hindi po.
2: Lumabas din sa pagtatanong na ang inihandang plano para sa pagkakagastusan ng confidential fund ay walang detalye kundi blanket program lamang. Sabi ni Acosta, lumalabas na ang detalye ng paggamit ng pera kapag ibinigay na nila Chika kung saan ginamit ito.
7: Yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, opo, di ba trabaho nyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer?
4: Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po kung unsa ang gamiton kay Sir, sa kay Security Officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor.
2: Kinumpirma rin ni Acosta na sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit para i-liquidate ang milyong-milyong pisong confidential fund, wala ang pangalan nila Chika sa kabila ng papel niya sa paggamit ng confidential fund.
7: Sa lahat ng mga dokumento isinumite niyo sa COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel La Chica?
4: Wala.
2: Vicky, meron namang witness kanina na umuwi na nakangiti at yan po si Marivic Pareha. Siya po yung pinatawag ng witness pero hindi na po siya tinanong ng prosecution dahil nagkasundo po yung magkabilang panig o sila po ay nag-stipulate dun sa mga dokumento na dapat sana ilalamanin ng testimonya po ni Pareha. Vicky?
9: Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.

0: All the latest music, news, and showbiz.
1: You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.
2: Hello, this is Dr. Jay Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
3: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa Buenafe Clinic.
1: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicar Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
4: Magandang morning, Philippines!
5: Good morning and happy Monday. Well, tuloy-tuloy pa rin naman yung ating summer at gusto natin syempre enjoy yung magandang weather. And isa sa mga talagang pinagkakaabalahan po natin bago mag-winter ay yung bang paglilinis-linis ayan sa ating paligid, lalo na dun sa ating mga sariling tahanan, ano po. And isa sa mga ating ginagawa para naman na magkaroon tayo ng enough space sa bahay natin, lalo na yung mga hindi na natin pinapakinabangan for the last maybe siguro 10 years, yung iba sa atin, dinodonate po natin sa mga charities. O kaya sa mga thrift stores na alam naman po natin, yan po yung kanilang pinagkakakitaan. So kayo pipipili kung saan nyo po dadalhin. Yung talagang alam nyo po na merong pupuntahang community service yung inyong mga idodonate. And unfortunately, alam nyo po ba na kahit po yung mga thrift stores na inyo pong pinagdadalhan yan, ay nahihirapan din na ibenta o i-reuse yung mga gamit na yan at nauuwi po sa landfill. Ayon sa textile industry experts, malaking factor ng madalas na nagdo-donate tayo or madalas po na marami tayong mga damit na ayaw nang isuot or hindi na natin kailangan ay dahil po sa pagpapalit-palit na mabilis ng fashion. Mas maraming bagong damit ang binibili at mas mabilis ding pinapalitan. Alam niyo po, pansamantalang itinigil ng National Diabetes Trust ang pick-up mula sa mga thrift stores sa Manitoba, Ontario, Saskatchewan, British Columbia at Nova Scotia. Kasi raw ang dami-dami na nagdo-donate, ang taas raw po ng inventory. At hindi naman po na ganun kabilis po ma-dispose. Sa Halifax, isang charity thrift store ang nag-report na 50% ang itinaas ng kanilang dumpster pick-up matapos pong mawala ng buyer para sa mga surplus clothing. Apektado rin ang international market dahil sa tumataas na transportation at fuel costs, bagong import restrictions at mas matinding competition sa second-hand clothing. Sabi po ng textile circularity experts, kailangang hindi lamang ng mas maraming recycling, kundi mas kaunting production at overconsumption ng damit. Kailangan din ng mas malakas na recycling system at policy sa Canada para mabawasan ang textile waste. Sinasabi nilang concern mas mabilis raw dumami ang damit kaysa sa kakayanan ng system na i-reuse at i-recycle ang mga ito. Samantala, isang simpleng social media challenge naman ang nagdala dito sa Somerset Food Bar sa Global Spotlight. Ang family-run restaurant sa Somerset, Manitoba, halos 50 years na po na nagsiserve ng famous fried chicken, ay nag-launch ng challenge kung saan gusto nila makapag-attract ng visitors mula sa 60 different towns in 60 days. So nag-viral po ito at nalampasan pa yung target na nasa Friday ang visitors po nila ay mula sa 186 towns. kabilang po yung mga tao sa iba't ibang bahagi ng Canada. At alam niyo po, at least 9 countries. So may bimisita raw from France, Belgium, Netherlands, Mexico at Northern Ireland. Mula sa simpleng summer promotion para raw mapalakas ang business, ay naging grassroots movement supporting small town Manitoba ang naturang challenge. Kaya nga nasabi nung kanilang manager na si Jay Friesen, hindi raw nila inaasahang lalaki ito ng ganito. Sabi nila, "We accidentally started something special and something big."
6: Ang Pilipino ay tayo.
7: Nakakabubayan!
6: Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.

0: Morning with your Good Morning Philippines Barkada, Chester and Donette. Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampag na!
1: Good morning, muli nating binabati ating mga kaibigan sa Mabuhay Philippines Pavilion at saka sa Pearl of the Orient Pavilion. Ang atin po mga kaibigan, volunteers, coordinators, performers, mga parents at syempre mga performers natin na nagtaguyod para po masiguro na meron tayong ipepresent na kultura, tradisyon at musika sa ating kakatapos na Folklorama 2026. Ayan, sa inyong lahat, congratulations at mabuhay until next year. Alam niyo po kung ano yung susunod nating antabayanan this weekend. Don't forget ha, yung ating Manitoba's Biggest Filipino Celebration. Nandyan tayo this weekend ng CKJS Radio sa Maples Multiplex Grounds. 434 Adsum Drive, Winnipeg Filipino Fiesta, August 22 and 23. At alam niyo po kung sino pang nandun? Miss Rachel Alejandro.

Ayun ako, thank you so much po. Inabot na tayo sa huling bahagi ng ating programa. Mamay hapon, don't forget po ha, sa mga ating kaibigang Lucille, 3 to 7pm ang ating afternoon pasada. Monday morning, salamat po for joining me. Bukas kasama na natin ating kaibigang Chester Pangan. Salamat po for joining me today at bukas muli tayo magkaniig. Thank you sa ating mga sponsors. At ito nga sabi, the secret to getting ahead is getting started. So start strong this Monday. Donna Natividad Arenas po sa ngalan ni Chester Pangan. Nag-iiwan ng isang magandang umaga po. Thank you for joining me. Enjoy the rest of your Monday and enjoy the rest of your week. Bye-bye! Mabuhay po ang lahing kayumanggi.

Hello! Kumusta mga kaibigan? Mabuhay! Isang masayang Lunes ng hapon sa inyong lahat. It's August 17, 2026. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Kumusta ang takbo ng inyong araw? Sana ay okay naman. Gayun din sana ang inyong weekend. Sana naging masaya. Di kaya ay nakarelax para may panibagong lakas sa pagharap sa isang bagong linggo ng ating pagiging busy. Maraming salamat sa inyong pakikinig kayo man ay nasa bahay ngayon, sa trabaho, sa inyong masasakyan, sa mga bahagi ng mundo. Masayang Lunes sa inyong lahat. Sumama sa apat na oras ng ating barkadahan hanggang mamyang 7 at masisiyahan sa magagandang awiting Pinoy. Hatid rin natin ang samut-saring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad sa Indonesia, kung saan libo-libong tao ang naghihintay ng tulong sa Eastern Indonesia region na nianig ng isang malakas na lindol na ikinasawi ng dose-dosenang tao habang ginagalugad ng mga rescuers ang nag-collapse sa mga building upang hanapin ang mga

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Maghapong bumuhos ang ulan at binaha ang maraming lugar sa Metro Manila at ilang probinsya. Nakaranas ng matinding pagbaha at malakas na buhos ng ulan ang ilang pangunahing lansangan sa Quezon City at may report si Michael Delizo.
1: Sa lakas ng ulan na may kasamang malakas na hangin, nagsusupindi ang Quezon City Government ng in-person classes sa mga pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang senior high school, pati mga child development centers at alternative learning systems. Kaya ang ilang estudyante, napalusong sa baha at sinuong ang malakas na ulan pag-uwi. Tulad ng anak ni Aimee na sinundo niya bandang tanghali.
2: Nagpa-suspend ko alas 12 na. Kaya sinundo ko na po pag dating namin sa bahay, baha na. Kaya yung gamit, wala na po, hindi na po naano.
1: Bumagsak naman ang bahagi ng exterior ceiling o kisame sa roof deck level ng isang residential tower sa Summer Avenue.
3: Sumabog kasi akala ko transformer ang kasi malakas ang pagkasabog din. Tapos nung nakita ko nagkakalat-kalat na yung mga tinignan sa taas, yung kisame pala ang bumagsak. So, kinakabahan yung kisame kasi lakas ng pagkasabog talaga.
1: Nabuwal din ang puno sa Scout Albano kung saan kasamang nahatak ang mga kable, dahilan para tumagilid din ang ilang mga poste. Hanggang ngayon ay hindi pa pinadaraanan ang kalsada. Wala namang nasaktan o nadamay na ari-arian sa parehong insidente. Samantala sa Barangay Del Monte, kita ang paglangoy ng mga residente sa maruming tubig. Iniulat ng barangay na abot bubong ang pinakamataas na baha sa lugar. Inilaan na ang San Francisco Elementary School at Dalupan Elementary School bilang evacuation centers. Halos 2 talampakan naman ang baha sa may Katipunan area bandang hapon na nagdulot ng trapiko dahil hindi makausad ang mga mabababang sasakyan. Stranded din ang ilang pedestrian. Stranded ang ilang mga motorista at pedestrian sa bahagi ng E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City dahil sa higit 5 talampakang baha sa lugar. Hindi madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang kalsada patungo sa Araneta Avenue.
0: Baha at traffic naman ang sumalubong sa mga pasahero at motorista matapos malubog sa tubig ang Magallanes Tunnel sa Makati City. May report si Jesse Cruzat.
4: Nagmisto ng ilog ang bahaging ito ng Magallanes Tunnel sa Makati City matapos ang walang patid na buhos ng ulang dala ng habagat ngayong Lunes ng umaga sa lalim ng baha. Walang makadaan kahit malalaking sasakyan, kaya ang ilang motorista natengga ng matagal sa gitna ng kalsada. Umpisa pa man din sana ng Linggo para sa mga manggagawa, pero malaking abala agad ang dinulot ng baha. Si Peter Paul na isang messenger, hindi muna gumamit ng motorsiklo sa trabaho na bumiyahe pa mula Mandaluyong. Nangangamba kasi siyang mabasa ang mga dokumentong dala niya dahil sa ulan at baha.
5: Nag-isip ko na mag-commute na lang ako kaysa mahirap kasi sa motor pag umuulan. Madulas pagka traffic. So matagal ang proseso. Lalo na pag nag-commute ka. Kaya lang, tiis lang yan kasi alam naman natin ang buhay natin.
4: Unang araw naman sa trabaho ni Ali na galing pang Laguna. Pero sa halip na mapaaga sa opisina, napalaban agad siya sa lakaran.

0: lang po naranasan na dito po yung malakas po na ulan. Late po. Nakaka-stress din po. Pero buti po, understanding naman din po yung HR pati yung company na pinag-
1: Hindi lang commuter ang apektado ng baha sa Magallanes Tunnel. Umaaray din ang mga tsuper dahil sa naunsaming biyahe. Gaya ni Lionel na hinintay munang humupa ang baha.
2: Ah, hirap sir. So, sobrang traffic. Kawawa yung mga pasahero, pati kami. Mga empleyado, walang masakyan, walang makabiyahe dahil gawa sa baha. Ang walang kikitain ngayon sir.
1: Bago magtanghali, humupa na ang baha at balik sa normal ang trapiko. Ayon sa Barangay Magallanes, madaling napupuno ng tubig ang tunnel dahil bukod sa catch basin ito, makikipot rin ang drainage o daanan ng tubig palabas. Pero di hamak na mas mabilis umanong humupa ngayon kumpara noong mga nakaraang taon.
3: Report na po namin yan sa, ano, sa DP, MMDA. Actually, nang best na din po yung inspection. So, nagkakaroon naman po ng mga operations. Mas mabilis mag-subside compared to before. Hopefully, mas magbago pa siya in the future. We'll try to reach out again to different agencies.
1: Samantala, bahagyang nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Magallanes S-Lex dahil sa ilang binahang kalsada. Pero lumuwag din ang daloy ng mga sasakyan pagpatak ng hapon.
4: Sa iba pa nating balita, ilang lugar sa Caloocan ang nalubog rin sa tubig baha Lunes ng hapon. Dulot ito ng malakas na pag-ulan. Hindi bababa sa 30 ang kinailangan i-rescue dahil umabot sa 5 talampakan ang level ng tubig. May report si Andrea Tagines.
5: Hindi lang basta baha, malakas pa ang agos ng tubig sa Barangay 120 sa Caloocan City pasado alauna ng hapon dahil sa tuloy-tuloy na ulan na dala ng habagat. Tulong-tulong na ang mga residente at rescuers para mailabas ang mga naipit sa loob ng kanilang mga bahay. Umabot kasi ng 5 talampakan ang baha. Kasama sa mga iniligtas, ang 10 buwang anak ni Alisa, habang naiwan sa kanyang nanay ang iba pa niyang anak dahil pumasok siya sa trabaho.
6: Hindi po kasi ako nakampante. Kasi nga natatakot ako, alam ko yung gaano kalaki yung tubig sa loob ng bahay. Sabi ko, paano yung mga bata? Lumubog na nga po ito sa baha eh. Parang tumaw po yung batsa na sinakyan niya. Hindi ko po sure kung nakainom ng tubig.
7: Kanina mama, ang kinakailangan i-rescue talaga, siguro po nasa mga 30 o 40 tao. Kaya lang po, dahil nagpahupa po kami ng baha, inuna lang po namin yung mga kaya muna, yung mga baby, mga matatanda.
5: Bagamat humupa na ang baha sa kalsada, nasa 2 talampakan pa rin ang tubig sa loob ng ilang mga bahay. Inabot din ng baha ang kanilang kontador, kaya walang kuryente gaya kina Christopher. Kwento niya, sanay naman sila sa baha, pero nagulat pa rin sila sa bilis ng pagtaas ng tubig. Hindi rin niya maiwasang magalit sa maanomalyang flood control projects.
8: Matauhan sila kaso sa tingin ko, umiinom siguro silang sleeping pills sa gabi para makatulog eh. Kasi kung normal lang pag-iisip nila, hindi sila makakatulog sa ganung bagay na ginawa nila. Apo. Kami nasa baha, sila nasa komportable.
5: Tiniyak naman ng mga opisyal ng barangay na bukas ang ilang evacuation centers para sa mga nais lumikas, lalo't posibleng tumaas pa uli ang baha.
4: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Magandang hapon mga kaibigan sa ating balitang kalusugan. For better blood pressure control, huwag lang daw bawasan ng alat, kundi palakasin rin ang potassium. Ang ating health news, ihatid ng Super Auto Centers. Superlube Auto Centers, ang regular oil changes at annual road trip ready reports sa Superlube ay makakatulong na makaiwas sa malalaking problema bago pa ito mangyari. Bisitahin ang Superlube Auto Centers ngayon. Ang traditional advice para ma-manage ang high blood pressure ay ang pagpapababa ng sodium intake. Gayunpaman, isinasuggest sa bagong ebidensya na ang pagpapalakas sa potassium ay malaki ang magagawa para suportahan ang effort, at ang potassium to sodium ratio may be a more accurate indicator ng cardiovascular health. Nakapaloob sa isang bagong report na lumabas sa The American Journal of Clinical Nutrition sa pag-update ng kasalukuyang hypertension lowering guidelines, inirekomenda sa mga tao na palakasin ang kanilang potassium intake habang binabawasan ang kanilang sodium intake para mas epektibong ma-manage ang blood pressure. Habang ang mga naunang research ay nag-focus lamang sa sodium intake, ipinapakita sa mga bagong research na ang sodium to potassium ratio ay isang mas malakas na predictor ng kalusugan ng puso. Kaya't inirekomenda ng mga experts ang pagkonsumo ng whole foods na mayaman sa potassium tulad ng saging, patatas at spinach, at bawasan rin ang alat or sodium intake para mapigilan at mas ma-manage ang high blood pressure. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
1: You bought a hybrid because you're concerned about the environment. At Superlube, we are too. That's why we're proud to introduce Canadian Supreme Hybrid Motor Oil. It's specially formulated to provide critical engine protection, instant power, and reliable starting in any temperature. Drive towards a greener tomorrow with Canadian Supreme Hybrid Oil.
2: Only available at Superlube Auto Centers.
3: Let's get out there and drive!

mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 3:30. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Dalawang magnanakaw na nakasuot ng ankle monitoring bracelets ang nagsagawa umano ng mga break-ins at iba pang krimen sa Winnipeg, gayon din sa rural municipality of Headingley, kung saan natangay ang $140,000 na halaga ng iba't ibang bagay ayon sa pulisya. Ang mga lalaki ay inaakusahan sa 13 krimen mula April 20 hanggang June 28 na madalas ay gumamit ng disguise at mga nakaw na sasakyan na may mga nakaw na license plates. Ayon pa sa pulisya, ilan sa mga ninakaw na property, kabilang po yung mga trailers, lawn equipment, mechanical equipment, motorsiklo, bisikleta at isang sasakyan. Na-identify ng mga investigador ang dalawang lalaki, edad 35 at 41, na pinaniniwala ang nasa likod ng mga pagnanakaw. Noong August 4 ay na-locate nila ang 35 anyos habang nagmamaneho sa Clonard Avenue off Damuron Street sa St. Boniface area. Humarurot umano ang lalaki mula sa mga OWA officers bago inabando na ang sasakyan at nagtangkang tumakas, pero siya'y nahuli at inaresto ayon sa mga pulis. Later the same day, pinuntahan naman ng mga investigador ang isang bahay sa Stranmillis Avenue na isang bloke lamang ang layo at isa pa sa Stross Drive ng St. James neighborhood. Nakakumpiska mula sa mga ito ng mga nakaw na property, isang rifle, mga bala at isang lock cutter. Ang 35 anyos ay kinasuhan ng 22 offense habang nagpalabas naman ng arrest warrant para sa 41 anyos na wanted sa 23 mga katulad na kaso. Samantala, lumakas umano ang demand sa mga community organizations ng Winnipeg habang nahihirapan ang maraming Manitobans na maka-afford ng groceries at makabili ng pagkain. Ito ay sa panahong ang probinsya ang may isa sa pinakamataas na year-over-year food inflation rate sa Canada na nasa 5% noong Hunyo, sunod lamang sa Saskatchewan with 5.1%. Ang Manitoba rin ay nakapagtala ng 3rd pinakamataas na inflation for fresh vegetables, sunod sa Alberta at Saskatchewan. Ang Chalmers Neighborhood Renewal Corporation sa Elmwood ay nagsasagawa ng isang Food Rescue Day tuwing Huwebes simula pa noong Oktubre, kung saan nag-aalok ng mga donated bread at sariwang produce sa komunidad ng libre. Ayon po ito sa Executive Director na si Lailani Villarba. Ang pagkain ay mula sa Community Helpers Unite, isang food recovery non-profit and social enterprise na nangongolekta ng leftover at unwanted supplies mula sa iba't ibang kumpanya, restaurants at grocery stores. Samantala, sinabi ng federal government na ipa-finalize nila ang eligibility and timelines ngayong fall para sa pondo na susuporta sa mga hubs and terminals. Magdedesisyon hinggil sa mga lokasyon base sa gagawing application ayon sa isang tagapagsalita mula sa Agriculture and Agri-Food Canada. Habang inalis naman ng Manitoba ang provincial sales tax sa mga prepared foods sa mga grocery stores noong isang buwan at pinalakas ang retail competition, sinabi ni Manitoba Agriculture Minister Ron Kosicin na matamang binabantayan ng probinsya ang pagpapalabas ng federal strategy.

Sa iba pa nating balita, iniulat ng mga pulis sa US na ligtas na ang isang lalaki matapos siya umanong dukutin sa Winnipeg at imaneho ng daang-daang kilometro patawid ng international border at ilang state lines. Sabado ng umaga ay tumanggap ang mga opisyal ng North Dakota ng isang report na isang 31-anyos na lalaking Manitoban ang dinukot ng isang 37-anyos na lalaki sa Winnipeg ayon sa North Dakota State Patrol. Na-identify ang sasakyan ng suspect gamit ang mga kamera sa iba't ibang lokasyon. Nakita ito ng mga pulis sa Alexandria, Minnesota, about 460 kilometers southeast ng Winnipeg, gamit ang cellphone locations, mga mensahe sa kanyang pamilya at mga kaibigan, at license plate reader technology. Nagawang makatakas ng 37-anyos na biktima sa Alexandria at tumakbo sa isang kalapit na tindahan bago na aresto ng local police ang suspect. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ang pangyayari. Ina ating mga balita sa Manitoba.

Magandang hapon mga kaibigan. Alas 3:36 ang ating oras. Dito sa Winnipeg ay maulap ang kalangitan, 20 degrees. Humidex umaabot sa 23. Mamayang gabi, partly cloudy. May 30% chance ng pag-ulan. Ingat rin po sa thunderstorm at malakas sa pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas araw ng Martes, maaliwalas ang umaga, pero medyo mahangin. Temperatura aabot sa 23 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 20 degrees, with a humidex of 23, dito sa Winnipeg.

Sana nga ay okay na okay kayo dyan sa naman kayo naroon at naaabot ng ating Afternoon Pasada with Lucille ngayong August 17, 2026. And alam nyo ba, ngayon ay National Pineapple Juice Day. Oo, sineselebrate taon-taon tuwing August 17th. Ito ay binuo in partnership with Dole Packaged Foods at ng National Day Calendar. Hina-highlight sa araw na ito ang refreshing taste, rich vitamin C content, and culinary versatility ng tropical pineapple juice. At bukod kasi sa hatid nitong vitamin C for immune support at manganese para sa kalusugan ng buto, nakakatulong rin ang katas ng pinya sa digestion. Taglay nito ang bromelain, isang enzyme na nabibreakdown ng protina at maaring makatulong laban sa bloating. Ang pineapple juice ay naghahatid ng high water content at helpful electrolytes tulad ng potassium. Pero paalala rin na huwag sa sobra sa pag-inom ng pineapple juice araw-araw dahil may panganib rin ng blood sugar spikes, stomach irritation dahil sa high acidity, and weight gain dahil sa extra calories from daily sugar na nag-add up over time. It's National Pineapple Juice Day today! Ang ating oras dito sa Winnipeg ay maulap ang kalangitan, 20 degrees with a humidex of 23. Mamayang gabi, partly cloudy, merong 30% chance ng pag-ulan. Ingat rin sa panganib ng thunderstorm at malakas na hangin. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas araw ng Martes, maaliwalas lalo na sa umaga, pero mahangin. Temperatura aakyat ng 23 degrees tomorrow. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules ay maaraw, high of 24, Huwebes, mix of sun and cloud, high of 25, at sa Biyernes, maaraw, and a high of 24. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 20 degrees, with a humidex of 23, dito sa Winnipeg.

0: bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo.
1: Dumanas ng pagbaha at mudslides ang Hawaii na tumangay sa mga bahay matapos ikutan ng Category 1 Hurricane Lala ang Big Island nitong weekend. Patay ang isang tao dahil sa lakas ng ulan at hangin at tinangay rin ang nasa 100 bahay mula sa kanilang pundasyon sa Big Island ayon sa mga opisyal. Mahigit 200,000 kabahayan ang nawalan ng kuryente. Pinangangambahan pa ng mga opisyal na tatahakin naman ng bagyo ang west sa mga susunod na araw. Sa Indonesia, libo-libong tao naghihintay ng tulong sa Eastern Indonesia region na niyanig ng isang malakas na lindol na ikinasawi ng dose-dose ng tao habang ginagalugad ng mga rescuers ang nag-collapse ng mga building upang makahanap pa ng mga nakulong sa ilalim ng guho. Lunes ng gabi, itinaas ang bilang ng mga namatay mula 54 hanggang 68 ayon kay Burton Panjaitan, isang opisyal sa Disaster Mitigation Agency ng Indonesia. Idinagdag niya na mahigit 200 ang sugatan. Mahigit 1,300 bahay naman ang nasira nang tumama ang lindol sa East Nusa Tenggara noong Sabado. Dose-dose ng public buildings, kabilang ang mga educational and health facilities at government offices ang naapektuhan rin. Sa iba pang balita, ipinag-utos ni US President Donald Trump sa Pentagon na bawasan ang planadong military exercises kasama ang South Korea sa pagsasabing tumanggi raw itong tumulong na i-denuclearize ang Iran at sinabi ring maganda naman ang relasyon niya sa leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na ang military exercises na magsisimula ngayong linggo ay hindi lang mahal, kundi magpapadala umano ng mensahe na hindi appropriate and hostile sa North Korea. At dahil huli nang kanselahin ang aktibidad, ipinag-utos niya kay Secretary of War Pete Hegseth na bawasan ang joint military exercises. Samantala, sinabi naman ng South Korea's Presidential Blue House na nire-review nila ang post ni Trump at umaasa na ang friendly relationship umano sa pagitan ng US at North Korean leaders ay mauuwi sa makabuluhang pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa at makapagbubukas sa pagsusulong ng kapayapaan at stability sa Korean Peninsula. Limang minuto bago sumapit ng alas 4 ng hapon, bibiyahin na tayo patungo sa ating susunod na oras. Kaya abangan mga balita mula Pilipinas ganapong alas 4 at susundan ng apat na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada with Lucille. Happy Monday!

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: Apat ang nasugatan dahil sa sumabog ni LPG sa barangay Balug, Calpayog City, Samar. Kasama sa mga biktima ang dalawang empleyado at customer ng tindahan na agad di isinugod sa ospital. Tinatayang nasa 600,000 pesos ang halaga ng danyo sa insidente. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng Calpayog PNP at Calpayog Fire Station ukol dito. Kuha naman sa dashcam ang mga nagtatakbuhang residente mula sa nakahintong sasakyan, pati na ang pagbaba ng isang babae sa tricycle na nabulabog din sa pagsabog.
3: Inilikas sa mga pasyente ng Makabebe District Hospital matapos bahain dahil sa dalawang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga isinakay sa military trucks, ang isang buwang sanggol na ito.
4: Iniisip rin natin yung safety ng mga pasyente and also mga empleyado. Sa surrounding ng hospital, may mga pumapasok pa rin mga tubig.
3: Bagamat sarado ang pasilidad na baha, tumatanggap pa rin sila ng outpatients sa itinayong operation center malapit sa hospital. Dito sa bayan ng Bacolor, mabagal pa rin ang paghupa ng baha sa San Guillermo Village Housing Project sa Barangay Tinahero, Bacolor. Aabot pa rin sa 2 hanggang 3 talampakan ang taas ng tubig dito sa mismong daan. Napilitang suungin ni John ang baha para kunin ang ilang gamit sa kanilang lubog na bahay. Aniya, posible kasing matagalan pa ang kanilang pananatili sa evacuation center.
5: Actually kahapon, naglinis na kami. Expected by Tuesday tomorrow. Pwede na kaming bumalik para maayos mga gamit. Hindi namin inaasahan yung patuloy na pagbuhos ng ulan simula kahapon. Lumaki pong tubig. Hanggang gabi wang. Actually dito ma'am kahapon, hanggang dito na lang yun.
3: Mataas din ang tubig sa MacArthur Highway sa bahagi ng Barangay Santa Monica sa San Simon ngayong Lunes ng umaga. Sa kuha ni Bayan Patroller Ansel Jumong Sitson, halos lubog ang gulong ng mga motorsiklo na nangahas sumuong sa baha habang malakas ang ulan. Pahirapan naman ang pagbiyahe ng light vehicles sa bypass road sa Lubao matapos sumapaw ang tubig sa mga palayan. Sa Tarlac City, gumuho ang bahagi ng bagong gawang dike sa Zone 1 ng Barangay San Isidro dahil sa malakas na agos ng tubig. Agad itong ininspeksyon ng DPWH Tarlac First District Engineering Office. Kasama ang lokal na pamahalaan, nagsagawa na ng sandbagging operation sa lugar para maprotektahan ang mga kalapit na bahay. Binahari ng ilang barangay sa Kamiling Tarlac dahil sa tuloy-tuloy na ulan at pagtaas ng tubig sa Kamiling River. Binahari ng kalsada sa Sitio Anapaw, Barangay Bangan Oda, sa Agno, Pangasinan. Pinayuhan ng mga may dala ng light vehicles na huwag munang dumaan dahil delikado ang sitwasyon. Hindi naman natuloy ang paglapag ng eroplano sa Basco Airport sa Batanes dahil sa malakas na hangin. 11 araw nang kanselado ang mga flight papunta at palabas ng lalawigan. Sa tala ng Batanes PDRRMC, higit 80 turista ang stranded ng halos 2 linggo. Sa Tublay, Benguet, buwis buhay ang pagtawid sa ilog ng mga residente sa Barangay Daklan matapos magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Matindi ang kapit sa lubid ng mga residente habang tinatapakan ng inilagay na kawayan o sanga ng punong kahoy sa ibabaw ng rumaragas ang ilog. Ginagamit itong alternatibong ruta ng mga hindi makaraan sa main road dahil sa pagguhod ng lupa.
6: Sinimula na ng House Committee on Appropriations ang pagbusisi sa 7.2 trillion pesos na panukalang pambansang pondo ng Marcos Jr. Administration sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Kinwestiyon ng ilang kongresista ang panukalang alokasyon para sa flood control projects sa susunod na taon na nasa higit 107 billion pesos. Puna ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, 84 na district engineering offices ng DPWH ang walang panukalang flood control projects, kabilang ang mga nasa Davao.

0: implementation readiness ng bawat isang proposal, completeness po ng mga dokumento, project profile, program of works, gayon din po yung tamang geotagging.
1: Sinita rin ni Tinio ang higit 49 billion pesos na panukalang pondo para sa flood mitigation structures and drainage systems na nakalagay sa DPWH Central Office at nakahati-hati kada rehiyon. Tanong niya, ito ba yung tinatawag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na umano'y leadership fund? Pero giit ng DBM, walang leadership fund sa 2027 NEP.
0: Kapag po foreign assisted project, ito po ay nakatag under sa respective central offices. So yung balance po nito, ito po ay mga proyekto na isinumiti po ng DPWH and they properly tagged it po sa central office based on their respective assessments.
1: Mungkahi ni Tinio, imbes na flood control, dagdag na classrooms ang pondohan.
2: Dapat ilagay sa classrooms. The target na classrooms na gusto nyong ipatayo para sa taong ito ay 700 lamang. Sa halip na flood control, ilagay ang pondo sa classroom dahil 160,000 ang shortage ng classrooms.
0: Yun pong 2026 budget of DepEd for classroom, yung kanilang absorptive capacity.
1: 976 billion pesos ang panukalang pondo para sa basic education sa ilalim ng 2027 NEP. Puna ni House Minority Leader Marcelino Libanan, mas malaki pa ang 1.1 trillion pesos na panukalang pambayad sa 2027 sa interes ng mga inutang. Ito naman ang tiniyak ng Department of Finance.
3: We continue to manage our fiscal deficit responsibly. Our debt levels remain sustainable.
1: Aniya, on track din sa target ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue. Nasa higit 11 trillion pesos ang natanggap ng DBM ng mga panukalang proyekto para sa susunod na taon. Pero 7.2 trillion pesos lang ang pumasok sa NEP. Sa Martes, PCSO at PAGCOR naman ang haharap sa House Committee on Appropriations.
4: This is 92.7 FM, CKJS.
5: Yeah. Check it.

mga kaibigan, mabuhay! Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasado with Lucille. Napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com. Hello sa mga nasa bahay tulad po ni Nanay Clarita. Hello, ang aking paboritong nanay. At hello din sa mga nasa sasakyan ngayon o di kaya nagtatrabaho, wherever you are. Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasado with Lucille. Antobayanan ang pagpapatuloy ng ating musikahan, balitaan, chikahan at iba pa.

Alamin muna natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 4:23 ng hapon. Maulap pa rin, 20 degrees ang ating temperatura. And ako napapansin niyo parang ditong mga buntot ng August lumalamig na yung hangin. Ano? Pero summer pa rin naman. Mamayang gabi, partly cloudy. Merong 30% chance ang pag-ulan. Ingat po sa thunderstorm at malakas na hangin. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas araw ng Martes, clear ang ating umaga pero medyo mahangin. Temperatura aabot sa 23 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Merkules maaraw, high of 24. Sa Huwebes, mix of sun and cloud, high of 25. At sa Biyernes, maaraw and a high of 24. Sa kasalukuyan ay mostly cloudy, 20 degrees. Sa Winnipeg.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:30. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Hindi pa tuluyang nakaka-recover ang pinakamalaking ospital sa Manitoba mula sa isang cyber attack isang linggo matapos itong madiskubre. Sa isang update, sinabi ng Shared Health na tinamaan ng ransomware ang maintenance systems ng Health Sciences Center at Cancer Care Manitoba. Pero hindi naman naapektuhan ang patient care. Ayon pa sa Health Authority, nakita sa kanilang investigasyon na naapektuhan ng pag-atake ang central monitoring ng kanilang heating, ventilation, and cooling systems, bagamat nag-ooperate pa rin ito at regular na minomonitor. Samantala, sarado ang opisina ng security office ng HSC at hindi maaring makapag-issue or makapag-update ng ID access cards. Nagpatupad na ng dagdag na seguridad sa site bilang precautionary measure matapos madiskubre ang problema noong August 10. Samantala, iniulat ng pulisya sa Minnesota na nagsinungaling ang isang lalaki mula Manitoba tungkol sa pagkidnap umano sa kanya at pagdala sa Canada-US border noong weekend. Ayon sa Alexandria Police Department, ang 37-anyos na si Roderick Garson ay inaresto at kinasuhan ng falsely reporting a crime. Nakapiit siya ngayon sa isang county jail. Unang ilalerto ang mga US authorities noong Sabado hinggil sa isang possible abduction with a weapon na nagsimula sa Manitoba at tumawid sa border. Anila, isang lalaki ang tumakbo papunta sa isang tindahan at kinlaim na natakasan raw niya ang kanyang kidnapper. Kaya isang 31-anyos na suspect ang dinala sa custody. But later on, sinabi ng mga pulis na magkakilala itong dalawang lalaki at walang natagpo ang armas sa isinagawang investigasyon. Sa iba pa nating balita, mahigit 360,000 katao ang nakisali sa ethno-cultural experience ng Folklorama ngayong taon. Iniulat ang 45 pavilion na nagbida ng kani-kanilang kultura mula sa iba't ibang lugar sa mundo sa ginanap na 14 na event na nagtapos nitong weekend. Sa kabuuan, 772 palabas sa loob ng dalawang linggo at nasa 362,397 guests ang nasiyahan sa mga kaganapan. Labis naman ang pasasalamat ng Folklorama Executive Director na si Teresa Cotroneo na nagsabing hindi nila magagawa ang lahat kung hindi sa tulong ng mahigit 40,000 volunteer shifts. Samantala, bukod naman sa malakas na attendance ngayong taon, naging matugumpay rin ang isang green initiative ng Folklorama. Sinimula ng organisasyon ang composting ngayong taon kung saan tinatayang nasa 15,000 kilo ng basura ang na-divert mula sa mga landfill. Ang susunod na 56th Folklorama Festival ay nakatakda naman sa August 1 to 14 sa taong 2027. Wow! So congratulations Folklorama! At sa lahat ng cultural pavilions, kabilang na ang ating dalawang Philippine pavilions, ang Pearl of the Orient Philippine Pavilion at ang Mabuhay Philippine Pavilion. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

Muli nating kumustahin kalagayan ng panahon sa Winnipeg yung alas 4:34 ng hapon. Maulap ang ating kalangitan at nasa 20 degrees ang temperatura. Mamayang gabi ay partly cloudy, may 30% chance ng pag-ulan. Ingat sa panganib ng thunderstorm at malakas na pagbugso ng hangin, bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas araw ng Martes, maaliwalas lalo na sa umaga, pero mahangin din. Temperatura aakyat sa 23 degrees. And ang pagsapit naman po ng Miyerkules, maaraw, high of 24. Huwebes, mix of sun and cloud, high of 25. At sa Biyernes, maaraw and a high of 24. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 20 degrees dito sa Winnipeg.

0: Posada.
1: Good afternoon mga kaibigan, dumako tayo sa ating mga chika, sa ating showbiz bits. Dumagundong ang venue ng Summer Sonic Music Festival Osaka Leg sa paghato ng mga hari ng P-pop na SB19. Power vocals at pangmalakas ang choreo ang ibinida ng grupo. Party mode ang crowd lalo na nang makihataw sa kanila ang Japanese singer-actor na si Kento Nakajima. Ang chika mula kay Ana Cerezo.
2: May gento na, may gento pa. Ang surprise na paghataw ng Japanese singer-actor na si Kento Nakajima sa set ng SB sa Summer Sonic 2026 ang isa sa core memories ng Tokyo Leg. Nagulat ang 18 nang makasama sa stage ng SB19 ang Japanese-Filipino artist na hindi lang nakijamming, may sarili pang Japanese verse. Kasabay ng pangmalakas ang koryo, syempre nagpamalas din ng power vocals ang Kings of P-pop sa kanilang set. Tulad ng sa latest release nila na Lawless. At ang fan favorite na Crimson. Hindi lang sa stage ramdam ang energy, pati sa crowd na party mode, nakisayaw at kanta sa makalima. Ayon sa SB, that drip was unmatched at hindi nila malilimutan ang one big shared moment. Matapos muling sumakop ng international stage, hindi pa tapos ang kanilang Japan run. Aabangan ang grupo sa I Was There Thanksgiving Japan sa August 18. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: In fairness, ang galing-galing talaga ng SB19. Yan ang ating mga chika sa ating showbiz bits.

abangan ng SB19 with kanila, sa kanilang Go Up song. Pero before that, weather update muna tayo. 20 degrees ngayon sa Winnipeg and mostly cloudy. Mamayang gabi ay bahagyaring maulap. Ingat po kung magtatagal sa labas, may chance ng umulan at magka-thunderstorm. Malakas rin ang pagbugso ng hangin habang bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas araw ng Martes, maaliwalas ang ating umaga at medyo mahangin. Temperatura aabot sa 23 degrees tomorrow. Extended forecast for the rest of the week. Merkules ay maaraw, high of 24. Huwebes, mix of sun and cloud, high of 25. Pagsapit ng Biyernes, it's gonna be sunny and a high of 24. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 20 degrees dito sa Winnipeg. Yeah.

Si KJS Afternoon Pasada, that was Anghel mula sa The Juans. Alam nyo ba ang The Juans ay isang Filipino pop rock band na nakabase po sa Bulacan? And currently, sila ay binubuo ng lead vocalist and keyboardist na si Carl Guevara, vocalist and lead guitarist na si Japs Mendoza, vocalist and bassist na si Chael Adriano, at vocalist and acoustic guitarist na si RJ Cruz. That was The Juans. And bibiyahin na tayo patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada. Do keep tuning in para sa karagdagang musikahan kabilang na ating mga OPMs, Original Filipino Music, sa amutsaring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Ako yung nakabarkada si Ilseel at ito ang Afternoon Pasada.

Hello, isang maayang Lunes. Masayang Lunes po sa inyong lahat, August 17, 2026. Mabuhay and welcome sa ikatlong oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa, sa ating mga suki. Kanina pang we started at 3 p.m. Hello! Sa mga kakatunin pa lamang dahil busy sa ibang bagay kanina, pero kasama na rin natin ngayon. Hello din po! Sana tayong lahat magkarinigan, magkabarkadahan hanggang maming alas 7 dahil marami tayong mapapakinggan pa na magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya't relax lamang and keep tuning in sa ating Afternoon Pasada hanggang mamayang alas 7.

0: Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating Afternoon Pasada. Isang balita mula sa ibang bansa sa Italy, nabawi ng mga otoridad ang tatlong artworks ni Renoir, Cezanne at Matisse na nagkakahalaga ng milyong-milyong euros na ninakaw earlier this year mula sa isang pribadong museum malapit sa northern city of Parma. Ayon sa isang statement mula sa Italian Carabinieri's Art Recovery Squad, ang artworks ay nadiskubre sa ginawang mga search na ipinag-utos ng mga prosecutors bagamat walang ibinibigay na detalye. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa maharurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!

Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, lumakas umano ang demand sa mga community organizations habang nahihirapan ang maraming Manitobans na maka-afford ng groceries at makabili ng pagkain. Ito ay sa panahong ang probinsya ang may isa sa pinakamataas na year-over-year food inflation rate sa Canada na nasa 5% noong Hunyo, sunod sa Saskatchewan with 5.1%. Ang Manitoba rin ay nakapagtala ng ikatlong pinakamataas na inflation for fresh vegetables, sunod sa Alberta at Saskatchewan. Ang Chalmers Neighborhood Renewal Corporation sa Elmwood ay nagsasagawa ng isang food rescue day tuwing Huwebes simula noong Oktubre, kung saan nag-aalok ng donated bread at sariwang produce sa community ng libre, ayon sa Executive Director ni si Lailani Villarba. Ang pagkain ay mula sa Community Helpers Unite, isang food recovery non-profit and social enterprise na nangongolekta ng leftover at unwanted supplies mula sa iba't ibang kumpanya, restaurants at grocery stores. Samantala, sinabi ng federal government na ipina-finalize nila ang eligibility and timelines ngayong fall para sa pondong susuporta sa mga hubs and terminals. Magdedesisyon hinggil sa mga lokasyon base sa application, ayon sa isang tagapagsalita mula sa Agriculture and Agri-Food Canada. Habang inalis ng Manitoba ang provincial sales tax sa mga prepared foods sa mga grocery stores noong isang buwan, at pinilalakas ang retail competition, sinabi ni Manitoba Agriculture Minister Ron Costishin na matamang binabantayan ng probinsya ang pagpapalabas ng federal strategy. Samantala, iniulat ng mga pulis sa US na ligtas na ang isang lalaki matapos siya di umanong dukutin sa Winnipeg at imaneho ng daang-daang kilometro patawid ng international border at ilang state lines. Sabado ng umaga ay tumanggap ang mga opisyal ng North Dakota ng isang report na isang 31-anyos na lalaking Manitoban ang dinukot ng isang 37-anyos na lalaki sa Winnipeg ayon sa North Dakota State Patrol. Na-identify ang sasakyan ng suspect gamit ang mga kamera sa iba't ibang lokasyon. Nakita ito ng mga pulis sa Alexandria, Minnesota, about 460 kilometers southeast ng Winnipeg. Gamit ang cellphone locations, mga mensahe sa kanyang pamilya at mga kaibigan at license plate reader technology. Nagawang makatakas ng 37-anyos na biktima sa Alexandria at tumakbo sa isang kalapit na tindahan bago na-aresto ng local police ang suspect. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Yan na ating mga balita sa Manitoba.

Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada para sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Dumanas ng pagbaha at mudslides ang Hawaii na tumangay sa mga bahay matapos ikutan ng Category 1 Hurricane Lala ang Big Island nitong weekend. Patay ang isang tao. Dahil sa lakas ng ulan at hangin, ay tinangay ang nasa 100 bahay mula sa kanilang pundasyon sa Big Island ayon sa mga opisyal. Mahigit 200,000 kabahayan ang nawalan ng kuryente. Pinangangambahan ng mga opisyal na tatahakin naman ng bagyo ang West sa mga susunod na araw. Samantala sa Indonesia, 1,000,000 tao ang naghihintay ng tulong sa Eastern Indonesia region na niyanig ng isang malakas na lindol na ikinasawi ng 12,000 tao habang ginagalugad ng mga rescuers ang nag-collapse ng mga building upang hanapin ang mga nakulong sa ilalim ng guho. Lunes ng gabi, itinaas ang bilang ng mga namatay mula 54 hanggang 68 ayon kay Burton Panjaitan, isang opisyal sa Disaster Mitigation Agency ng Indonesia. Idinagdag niya na mahigit 200 ang sugatan. Mahigit 1,300 bahay naman ang nasira nang tumama ang lindol sa East Nusa Tenggara noong Sabado. Dose-dosen ang public buildings, kabilang ang mga educational and health facilities at government offices ang naapektuhan rin ng paglindol. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Lalakas ang hangin habang bababa ang temperatura sa 10. Bukas araw ng Martes, is gonna be a mix of sun and cloud. Ingat po at mahangin sa umaga. Temperatura aakyat sa 23 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Merkules ay maaraw, high of 26. Huwebes, maaraw din, high of 26. Gayun din naman sa Biyernes, sunny and a high of 24 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

Hello, kumusta mga kaibigan? Mabuhay and welcome sa ika-apat at huling oras na ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada. Kasama ako si Lucille at tayo napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at online all over the world. Napapakinggan ang ating mga programang Pinoy sa ckjs.com. Sana ay okay pa rin kayo dyan saan man kayo naaabot ng ating program at sana rin magkarinigan tayo hanggang mamayang alas 7 at masisiyahan sa pagpapatuloy ng ating magagandang awiting Pilipino sa mutsaring impormasyon at latest news and updates mula rito sa Canada, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Kaya relax lamang and keep tuning in hanggang mamayang 7 sa Afternoon Pasada.

Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Lalakas ang hangin habang bababa ang temperatura sa 10. Bukas araw ng Martes, it's gonna be a mix of sun and cloud. Ingat po at mahangin sa umaga. Temperatura aakyat sa 23 degrees. Extended forecast for the rest of the week. Merkules ay maaraw, high of 26. Huwebes, maaraw din, high of 26. Gayun din naman sa Biyernes, sunny and a high of 24 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

pa rin sa ating balitang kalusugan for better blood pressure control, huwag lang daw bawasan ng alat, palakasin rin ang potassium. Ang traditional advice para ma-manage ang high blood pressure ay ang pagpapababa ng sodium intake. Gayunman ay sinasuggest sa bagong ebidensya na ang pagpapalakas sa potassium ay malaki ang magagawa sa pagsuporta sa effort at ang potassium to sodium ratio may be a more accurate indicator ng cardiovascular health. Nakapaloob sa isang bagong report na lumabas sa The American Journal of Clinical Nutrition, sa pag-update ng kasalukuyang hypertension-lowering guidelines, inirekomenda sa mga tao na palakasin ang kanilang potassium intake habang binabawasan ang kanilang sodium intake para mas effectively ma-manage ang blood pressure. Habang ang mga naunang research naman nag-focus lamang sa sodium intake, ipinapakita sa mga bagong research na ang sodium to potassium ratio ay isang mas malakas na predictor ng kalusugan ng puso. Kaya inirekomenda ng mga experts ang pagkonsumo ng whole foods na mayaman sa potassium tulad ng saging, patatas at spinach. At bawasan rin ang alat or sodium intake para mapigilan at mas ma-manage ang high blood pressure.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Apat ang nasugatan dahil sa sumabog ni LPG sa barangay Balug, Galpayog City, Samar. Kasama sa mga biktima ang dalawang empleyado at customer ng tindahan na agad di isinugod sa ospital. Tinatayang nasa 600,000 pesos ang halaga ng danyo sa insidente. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Galpayog PNP at Galpayog Fire Station ukol dito. Kuha naman sa dashcam ang mga nagtatakbuhang residente mula sa nakahintong sasakyan, pati na ang pagbaba ng isang babae sa tricycle na nabulabog din sa pagsabog.
2: Inilikas sa mga pasyente ng Makabebe District Hospital matapos bahain dahil sa dalawang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga isinakay sa military trucks, ang isang buwang sanggol na ito.
3: Iniisip rin natin yung safety ng mga pasyente and also mga empleyado. Sa surrounding ng hospital, may mga pumapasok pa rin mga tubig.
2: Bagamat sarado ang pasilidad na baha, tumatanggap pa rin sila ng outpatients sa itinayong operation center malapit sa hospital. Dito sa bayan ng Bacolor, mabagal pa rin ang paghupa ng baha sa San Guillermo Village Housing Project sa Barangay Tinahero, Bacolor. Aabot pa rin sa 2 hanggang 3 talampakan ang taas ng tubig dito sa mismong daan. Napilitang suungin ni John ang baha para kunin ang ilang gamit sa kanilang lubog na bahay. Aniya, posible kasing matagalan pa ang kanilang pananatili sa evacuation center.
4: Actually kahapon, naglinis na kami, expected by Tuesday tomorrow. Pwede na kaming bumalik para maayos mga gamit. Hindi namin inaasahan yung patuloy na pagbuhos ng ulan simula kahapon. Lumaki pong tubig hanggang gabi wang. Actually dito ma'am kahapon, hanggang dito na lang yun na.
2: Mataas din ang tubig sa MacArthur Highway sa bahagi ng Barangay Santa Monica sa San Simon ngayong Lunes ng umaga. Sa kuha ni Bayan Patroller Ansel Jumong Sitson, halos lubog ang gulong ng mga motorsiklo na nangahas sumuong sa baha habang malakas ang ulan. Pahirapan naman ang pagbiyahe ng light vehicles sa bypass road sa Lubao matapos sumapaw ang tubig sa mga palayan. Sa Tarlac City, gumuho ang bahagi ng bagong gawang dike sa Zone 1 ng Barangay San Isidro dahil sa malakas na agos ng tubig. Agad itong ininspeksyon ng DPWH Tarlac First District Engineering Office. Kasama ang lokal na pamahalaan, nagsagawa na ng sandbagging operation sa lugar para maprotektahan ang mga kalapit na bahay. Binahari ng ilang barangay sa Kamiling Tarlac dahil sa tuloy-tuloy na ulan at pagtaas ng tubig sa Kamiling River. Binahari ng kalsada sa Sitio Anapaw, Barangay Bangan Oda, sa Agno, Pangasinan. Pinayuhan ng mga may dala ng light vehicles na huwag munang dumaan dahil delikado ang sitwasyon. Hindi naman natuloy ang paglapag ng eroplano sa Basco Airport sa Batanes dahil sa malakas na hangin. 11 araw nang kanselado ang mga flight papunta at palabas ng lalawigan. Sa tala ng Batanes PDRRMC, higit 80 turista ang stranded ng halos 2 linggo. Sa Tublay, Benguet, buwis buhay ang pagtawid sa ilog ng mga residente sa Barangay Daklan matapos magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Matindi ang kapit sa lubid ng mga residente habang tinatapakan ang inilagay na kawayan o sanga ng punong kahoy sa ibabaw ng rumaragas ang ilog. Ginagamit itong alternatibong ruta ng mga hindi makaraan sa main road dahil sa pagguhod ng lupa.
5: Sinimula na ng House Committee on Appropriations ang pagbusisi sa 7.2 trillion pesos na panukalang pambansang pondo ng Marcos Jr. Administration sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Kinwestiyon ng ilang kongresista ang panukalang alokasyon para sa flood control projects sa susunod na taon na nasa higit 107 billion pesos. Puna ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, 84 na district engineering offices ng DPWH ang walang panukalang flood control projects, kabilang ang mga nasa Davao Region sa ilalim ng 2027 NEP. Tugon ng Department of Budget and Management, nakabatay ito sa mga panukalang ipinadala ng DPWH.
6: The Davao Region, wala po ni isang flood control projects, blanco po. Nagtataka kami kasi binabaha naman sa Davao, alam natin, pero wala. Okay, bakit po ganun?
7: Your Honor, kung wala pong proposal na ipinadala from DPWH, ay wala rin po kaming i-evaluate.
8: Ano po ba ang basis nito mga allocations na ito per district, per region? at yung mga national projects.
7: Pangunahin po sa aming naging evaluation yung implementation readiness ng bawat isang proposal, completeness po ng mga dokumento, project profile, program of works, gayon din po yung tamang geotagging.
5: Sinita rin ni Tinio ang higit 49 billion pesos na panukalang pondo para sa flood mitigation structures and drainage systems na nakalagay sa DPWH Central Office at nakahati-hati kada rehiyon. Tanong niya, ito ba yung tinatawag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na umano'y leadership fund? Pero giit ng DBM, walang leadership fund sa 2027 NEP.
7: Kapag po foreign assisted project, ito po ay nakatag under sa respective central offices. So yung balance po nito, ito po ay mga proyekto na isinumiti po ng DPWH and they properly tagged it po sa central office based on their respective assessments.
5: Mungkahi ni Tinio, imbes na flood control, dagdag na classrooms ang pondohan.
6: Dapat ilagay sa classrooms. The target na classrooms na gusto nyong ipatayo para sa taong ito ay 700 lamang. Sa halip na flood control, ilagay ang pondo sa classroom dahil 160,000 ang shortage ng classrooms.
7: Yun pong 2026 budget of DepEd for classroom, yung kanilang absorptive capacity.
5: 976 billion pesos ang panukalang pondo para sa basic education sa ilalim ng 2027 NEP. Puna ni House Minority Leader Marcelino Libanan, mas malaki pa ang 1.1 trillion pesos na panukalang pambayad sa 2027 sa interes ng mga inutang. Ito naman ang tiniyak ng Department of Finance.
9: We continue to manage our fiscal deficit responsibly. Our debt levels remain sustainable.
5: Aniya, on track din sa target ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue. Nasa higit 11 trillion pesos ang natanggap ng DBM ng mga panukalang proyekto para sa susunod na taon. Pero 7.2 trillion pesos lang ang pumasok sa NEP. Sa Martes, PCSO at PAGCOR naman ang haharap sa House Committee on Appropriations.
0: This is 92.7 FM CKJS. Afternoons with Lucille.
10: Chester and Donna po.
11: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
10: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
11: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
10: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
11: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
0: Good morning Philippines!
10: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
11: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na maging water smart ngayong summer. Kapag nag-e-enjoy sa mga water-related activities, siguruduhin ang mga bata ay binabantayan ng isang adult or caregiver na abot kamay ang mga bata. Tandaan, ang pagkalunod ay mabilis mangyari, tahimik at pwedeng mapigilan.
12: Overgrown trees near power lines can be dangerous, causing fires and outages. Manitoba Hydro is now doing more vegetation management to keep you safe and keep your lights on. If you see crews working on trees near power lines in your neighborhood or along highways, please keep a safe distance. Learn more at hydro.mb.ca/vegetation. Manitoba Hydro, energy for life.
0: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
13: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
0: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
13: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
0: Presented by 92.7 FM CKJS.

It's August 17th, 2026. Alam nyo ba na ngayon ay National Pineapple Juice Day? Sineselebrate taon-taon tuwing August 17th. Ito ay binuo in partnership with Dole Packaged Foods at National Day Calendar. Hina-highlight sa araw na ito ang refreshing taste, rich vitamin C content, and culinary versatility ng tropical pineapple juice. Bukod kasi sa hatid nitong vitamin C for immune support at manganese para sa kalusugan ng buto, nakakatulong rin ang katas ng pinya sa digestion. Taglay nito ang bromelain, isang enzyme na nagbe-breakdown ng protina at maaaring makatulong laban sa bloating. Ang pineapple juice ay naghahatid ng high water content at helpful electrolytes tulad ng potassium. Pero paalala rin na huwag namang sosobra sa pag-inom ng pineapple juice araw-araw dahil may panganib rin ng blood sugar spikes, stomach irritation dahil sa high acidity at weight gain dahil sa extra calories from daily sugar na nag-add up over time. It's National Pineapple Juice Day today! Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Lalakas ang hangin habang bababa ang temperatura sa 10. Bukas araw ng Martes, it's gonna be a mix of sun and cloud. Ingat po at mahangin sa umaga. Temperatura aakyat sa 23 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Merkules ay maaraw, high of 26. Huwebes, maaraw din, high of 26. Gayun din naman sa Biyernes, sunny and a high of 24 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Malapit na magtapos ang ating afternoon pasada for today. Kaya mulit-muli ang aming pasasalamat and appreciation sa inyong pakikinig araw-araw. Gayun din naman sa ating mga sponsors, mga tagapagtaguyod ng ating iba't ibang programang Pinoy dito sa CKJS. Maraming salamat po. Bukas muli tayong magkakarinigan simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 dito sa ating afternoon pasada with Lucille. At bukas ng umaga, alas 5:30 hanggang alas 9, sasamahan naman ang ating mga barkada Chester and Donna sa Good Morning Philippines. Mag-iingat po mga kaibigan, enjoy the rest of this day. Ako niyong nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye.